pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Championing.

K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the life.

Amen. Let's sing this song right here. You know this one? This is

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Championing.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalipo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: K5 News FM. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Hello mga kapamilya, kag sa tanan nga mga suki naton sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mga tanan? Isa ka malipayon nga bag-o nga tuig sa inyo tanan. Dako ang aton pagpasalamat sa Dios nga sa diin kita

Balo kita ang bagong atuig nga manugabot. Pero way pa kita kabalo kung ano ang mga matabo sa palabuton nga mga inadlaw sa mag-abot na naman nga 365 ka mga adlaw sa tuig 2026. Samana nga sa sining mga tinuig, sining mga tinion, sa sining tuig. Sige hapon, 2025, kabalo kita nga parte kadamo ang mga nagkatabo, nga mga nagkatabo sa kalibutan, bisan sa aton nga nasyon, mga daw hindi mapaktan nga mga kakulba, sa kaangas na tabo nga mga linog, linog sa ilain-lain nga mga lugar, dayon bagyo nga dako o damo katama ang mga nahalit nga mga properties nga damage, kabuhi nga nadula. Pero biskan sa sinangatanan sa gihapon kita nga ginhatagan pa sa Ginoo sang dugang kabuhi, dugang panahon, dugang aton kusog, kabay pang aton gamiton inisya sa mga bagay na mahamuot gid siya sa aton. Amo na nga sa sining atiyon sa gihapon, padayon unta ang aton nga mga pagtuon sa iyang mga pulong. Agod nga malipay man siya kag tani man ginapinsar ta pirmi nga makabulig sa pag-uswag sa aton espiritual nga kahimtang. Kaya sa pirmi naton diri ginaliwat, importante katama ang improvement, development sa aton espirituality. Kay diri lang gid nakadepende ang tanan nga pag-uswag sa kalibutan. Kay bisan damo ka kwarta, kung wala ang espirituhanon nga pag-uswag, wala pulos nga man. Kay hindi malipay ang Ginoo. Kung bisan damo ka tama kwarta pero nalipat ka naman sa iya, ay kung magapangabay kita sa iya pagkatapos dayon nalipat man siya sa nalipat man kita man sa iya, ay di kung kita man malipatan niya o bisan hindi malipatan kay hindi magin magkalipat ang Ginoo. Pero kay hindi na yung sabton ang aton mga pangamuyo, ay di pwerte na aton ka subo, disappointed ta katama. Kaya nga man matingala kita nga sige kita pangamuyo pero wala man gin sabat, di ba? Sige, so muna nga kasini nga mga tinion hindi tagid pagkalipatan, tani nagapamalandong kamo perme. Now ang aton nga pagapamalandongon subong sa aton nga pagtuon, aton dumramon ang kadamaan sa bilog kalibutan, amogin na perme dayon ang Happy New Year, isa kamalipayon nga bagong tuig. Pero antes kita magpalayon sa unahan, mga muyaan ay kita. Mapagpala at maabagi naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po'y narito lumulog sa banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, at kami po ay taos puso ang nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob na sa taon pong ito 2025 kami po'y lubos niyong iniingatan. Kami po ay nagkaroon ng karagdagang buhay at lakas at nakapagpatuloy sa kabila ng maraming mga pagsubok, mga kahirapan na dinanas sa buhay. At sa mga sandali pong ito, kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa bilang pong ito, K5 News FM Philippines, at higit sa lahat ang CEO Rocamilo Oy at pamilya, gayon din sa mga kawani. Nawa, kami po ay lalago sa aming paglingkod sa inyo. Upang sa ganun, di namin alam ang inaharap sa darating na taon, 2026. Di namin alam kung ano pa ang mga trahedya na magaganap katulad sa naranasan namin sa taon pong ito. Subalit ang alam lang po namin ay kung kami ay laging nakaugnay sa inyo, kami po ay hindi ninyo pababayaan. Nawa, ang mga pagpapala na aming kinakailangan, hindi mo pagkait sa amin, kundi aming matatanggap at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo. At nawa, mabigyan man kami ng ibayong karunungan na maunawaan namin nawa ang inyong salita at may apply, may sasakabuhayan upang sa ganun, kayo po ay malulugod sa amin.

at kami ay inyong patnubayan, gabayan, iligtas mula sa lahat na napanganib at kapahamakan at makapagpatuloy sa paglingkod sa inyo na may katapatan hanggang sa wakas. Itong lahat ay isang magdalangin sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, ang aton nga tun-an, mga katuran, ay ang isa ka malipayon nga bagong tuig. Muna nga, kalabanan sa aton, maghambal kita nga ginapangamuyo ko sa imo ang isa ka malipayon nga bagong tuig. Amo na ang aton pangaba, aton pangabay sa Dios. Muna nga, sa hindi madugay, suliton sa malayo kag malapit, sa ang maginikanan kag mga kabataan, mga utod nga lalaki, kag babaye, mga kakilala, kag mga abyan. Sa isa kakalibutan, kaangay naton, ining panamiyaw sa bagong tuig. Daw mas nagakaigo pa. Sang sa malipayon nga Christmas, nga bag-ulang nagalanog gikan sa bibig, pagkadto sa bibig. Di ba? Pero, kung kisa, maghambal kita Merry Christmas sa nagligad tong mga inadlaw, December 25, before December 25, damo naghambal nga Merry Christmas. Dayon, paglapaw sa among tuig, among yapon, Merry Christmas sa among pizza. Hasta sa paglapit na matapos ang Disyembre, among yapon ang ginamit lang. Di ba? Merry Christmas and a Happy New Year. Di ba? Pero, nga ang kungkisa, hindi talang ni mabantayan, damo ang nagakalipay, pero damo man nagakasubo. Nga ano subuan sila? Nga wala sila mag-merry. Nga wala sila mag-happy. Happy New Year. Bangod kay sa tag sa kakamot, may mga luspad nga mga naong. Mga kilay nga nagakurba sa kasakit kag pagulikid. O kung mga porma nga nagaduko sa edad. Amot na malon nga, kangay sa mga tigulang na, labi na kung bedridden, labi na kung may balatihan. Ang malon mo pang happy, nga way naman sila gani kalipay, bangod kay tigulang na, dayon, pwerte ka damo ginabatyag, depende sa lifestyle. O kaya, kamot nga nagluspad, nga luspad, pwede wala narugo kay damo gani balatihan. Or, labi na kon mga pariente, mga mahal sa kabuhi, bag-o lang nagpahuway, ginpapahuway sang Ginoo. Malipay bala sila? Amo na nga, sang ginhambalan naton, hindi ginamalikawan. Either sa ginakabig man, ginsaulog, sa bilog nga kalibutan ang Christmas, bisan hindi magid December 25, ginbata si Kristo, huwag magkita ebidensya sa Biblia. Kay natigulang na kumasa sa Biblia, wala gina siya. Wala. Pero, bangod kayo nangin tradisyon, okay lang. Pero aton liwaton, kung kisa ang aton pagsaulog, daw, pasta na lang ha, kita nagapatuyang sa aton kinalipay. Nga kung kisa, mga kalipayan nga hindi nalipay ang Diyos. Kita pwerte kalipay, mga tao nagsinadya, kalipay. Pero bangod sa pagsaulog nga hindi amo nga wala malipay ang Diyos. Amo na nga damo ang dapat ta ikonsidera kung kita mag-abot man ang Christmas or mag-abot man ang New Year. Now, bisan diin kita magliso, mahimo nga makita ang panapton nga sang paglalaw. Ang mga nagantos, ang mga ginakabalakan, kag ang mga tigulang, hindi na mahimo nga magmalipayon. Sa madamo nga panimalay, may bakante nga pulungkuan. Nga bakante, bangod kay nagtaliwa na ang nagapungko. Ginpapahuway na. Ang isa ka pinalangga nga bata, kung kisa isa ka bana o kagamay, nga ang iya presensya, nagpahalipay sang nagligad nga kapistahan sang Pasko kag bagong tuig, pero wala na sa sirkulo, hindi na kaupod sa pamilya. Ang isa ka malipayon nga Pasko, daw isa na kapagyaguta sa sinang namatyan nga pamilya. No, tuod gina siya, hindi lang daw, kundi mangin isa kapagyaguta, biskan pa
amo na siya ang Paskwa or amo na siya ang bagong tuig, wala na gid sila kalipay. Kaya nga man, wala na dira ang ilang mahal sa kabuhi. Amo nang kita man, pinsaron ta na pirmi. Kaya amo gali na ang pinaka-importante nga aton nga binagbinagon, pinsaron ta. Kaya basi nga kita man sa pag abot man sa tiyon, nga kita naman ang muna papahayon. Ang nabilin, wala gid sila kalipay. Bisan ano, ano mo pahambal nga kalipay. Apang bisan ano man ang makabalaka kag mga kasubo sang kabuhi. Bisan ano man ang mga sayop kag mga kapaslawan sang nagligan. Ang malipayon nga bang tuig, kung ginahambal subong isa ka ekspresyon sang gugma o kung pagtahon, nagakahulugan sang sing makalipay sa dalunggan. O, tuod man siya kung nagakahulog sa dalunggan nga nagapamati, malipay siya. Basta kay, ang ginhambal naton nga malipayon nga bagong tuig, halinggit sa tagipusoon. Nga man, kay, bisan nga nasubuan sila, mabuhinan, malipay sila. Labi na kun, ano ang imo nga ginahatag sa ila nga makapalipay sa ila tagipusoon kag sa ila paminsaron. Amo malang nang kinahanglan, labi na sa mga nasubuan katama, kay may mga namatayan o may mga nagabalatian tapos wala na kwartang inugbayad sa ospital. Mamana ang pinaka problema kung nagbalatian dayon dako na kayo ang billing sa ospital. Pero kun ikaw nakahatag man, nakabulig man sa ilang kakulangon, amo na malipay sila bisan pa nga aral sila sa tuman nga kasubo. Kag bisan pa nga hindi bala nga ining may nayuhon nga mga handom masami nga ginakalimtan sa paghambal. Dawano kasonson nga napaslawan kita sa pagdalasang ila importansya sa adlaw-adlaw nga pagkabuhi, kagani sa pagbulig sa ila katumanan. Ang panamyaw sang bagong tuig, masami nga ginamit lang sang hindi sinsirong mga bibig, gikan sa mga tagipusoon nga hindi magbiya sa isa ka makagod nga pagpahamuot, agod nga maka mapahalipay ang iban. Ang mga nagagabaton sang mga regalo kag mga pabor, kada bagong tuig, madamo ang nagabaton sini subong ila nagakaigo. Nagabaton adlaw-adlaw sa mga bugay sang langit, silak sang adlaw kag bulan, pagkaon kag panapton, mga biyan kag puluyan. Tanan nga wala, matalo pang dan, apang wala sing bili nga mga bugay sang kabuhi, nalipatan nila ang mga pag-angkon sang manughatag. Kalimti nga ang Diyos nagbilin sa ila, sang palanoblion sa iya mga imol kag si, nga si Kristo. Ang kamahalan sang langit nagapakilala sang iya kagulingon sa nagaantos nga katawhan sa persona sang iya mga balaan nga mga tao. So muna nga dako gid kalipay kaangay sa amon busing. Bangod siya kamaluluyon kada Disyembre, nagashare gid na siya sa tanan nga mga sakop sang iglesia nga iya ginapamimruhan, ginapasakupan. Kag nagahatag man bisan pa si hindi membro sa mga empleyado nga tanan sa sininga K5 News FM kag sa isa pa ka klinika alternatibo sa bilog nga Pilipinas, sila nga tanan malipayon nga man kay ang halin sa langit nga pagpakamaayo ginashare sa tanan ng mga tao nga nakita nga nagakinahanglan. Amo na nga mga kauturan, dumdumong tapirme. Siling sang aton maluwas, ako ang imo abyan. Pati ka namin, no? Samtang ang imo aparador, ginasuplayan sang malahalon nga mga panakton. Hambal ni Kristo, wala ako sing komportable nga panakton. Ang butong balon din ang ginako ni Kristo, amo nga ang kahimtang sa mga imol nga ara sa palibot naton. Nga samtang ang aton mga aparador ginasuplayan sa malahalon ng mga panapton, parti kadamo daw hindi na magin magamit ang tanan, pero sa kay Kristo nga mga imol
Amal dari wala ako sing komportable nga panapton. Samtang nagakisanadya ka, ginagutom ako. Samtang ikaw naghuyog sa kahipayan, ako nagamasakit, isa ka numuloong, kag wala ginaatipan. Tuguti ang mga luyang or luyag makaangkon sang isa kamalipayon nga bagong tuig, nga magpangita sang kadungganan, kag himuon nga malipayon ang tanan nga mga regalo sa palibot sang Dios. Pagatipan sa mga mas na kinahanglan, kagdalhon sa Ginoo ang ila mga halad sang pagpasalamat, ang ila mga halad sa sala, kag ang ila mga halad nga kinabuton. Ripasuhon naton ang aton kagulingon nga dalanon sang nagligar nga tuig, kag ipaanggid ang aton kabuhi kag kinaiya sa talaksan sang Biblia. Ginpunggan bala naton sa aton maluluyon nga manugbulig ang iya. Ginapangayo sa aton bilang kabaylo sang tanan nga mga pagpakamayo nga iya ginhatag. Napabayaan bala naton ang pagatipan sa mga imol kag sa paglugpay sa mga nagakasubo. Iyari niyan ang trabaho para sa aton. Ano ang butang balon? Kita, puno kita sang bugana ng mga pagpakamayo. Pero sa palibot naton, may nang kinahanglan nga kung kisa, wala lang kita pakialam, daw wala lang sa aton. Hindi malipay ang Ginoo nga, hindi naton ma-share. Kaangay sa ginikinahan sa Ginoo. Nga tani dalunta ang mga halad. Ano na mga halad man? Kung nagasimba ka, kung diin ka man ng simbahan, hindi gid pagkalipat sa halad. Hindi na maghalad nga daw halos nga naghatag kita, pero grudgingly, ano na, daw wala ka malipay ang naghatag, napilitan lang, hindi man malipay ang Ginoo. Ano ang point diri? Kay may mga simbahan nga ginatipon nila mga halad, agun man makabulig ang simbahan sa mga ara sa palibot ng mga imol nga nagkinahalan gid sang bulig. Amo na nga, naghalin na siya sa mga miyembro nga nagahatag. Kag pagkantuman na yun sa mga nagakinahanglan. Amo na nga, sa madamo nga ginahatag sang Dios sang iya mga dulot na pinagi sa bugana nga kamot, magahimo bala kita sang katumbas nga mga pagbalik? Ang iban sining mga tao sang yara sa kaimulon, matutom sa pinakagamay nga pagsalig nga gitugyan sa ila. Mas madali nila nga ipanghiwala ang ila mga kagulingon sang mga kasulhayan o kunbisan ang mga kinanglanon sa kabuhi sang sa indi nila pag-ibaliwala ang ila mga halad gikan sa bandian sang Ginoo. Ginpadyaan sang Dios ang ila katutom paagi sa kauswagan. Apang karon may pagbag-o nga nag-abot sa mga nakabaton sang iyapadya. Ang ila mga kinanglanon nagadugang sing mas madasig sang sa ila kainitaan. Kagwalaan na nila ginbalik sa Dios ang bahin nga iya dapat. Amo nin pinakadakong problema. Kay nga man, imbis nga ginpakamaayo, ginbuganaan sang Ginoo, may ara na siya pag-uswag sa kabuhi. Dayon, bangod sa damo naman sila ginadugang nga bisan indi kinahanglanon, pero ila man nagustuhan ginbakal, bakal dito, bakal diri, waldas sa ila nga kinitaan ang natabo, nalipatan na nila. Wala nila mahatag balik sa Dios ang para sa Dios na nito. Sa totoo lang indi man nakinahanglanon sa Ginoo, anuhan man niya, di ba? Pero ang nagakinahanglan dira kay ginbalik sa Dios dito na dalon sa ilang nga simbahan, kung ano man nga simbahan, kangay sa amon nga simbahan. Gingamit ko lang na halimbawa. Yamon ginasi ginahimo nga aman. Agod nga kun may direkta ka man nga ginhatag sa imo nga mga ginahatagan, ginkaluyan. Dayon ang simbahan man naghatag ka man, ang simbahan maghatag man dito sa ila nakita nga mga imol nga nagkinahanglan. Kay kun hindi kita maghatag, mangin kaangay kita sa kay Judas. Nga man, ganigin palambo ang amuman ng espiritu sang pagka mahamkunon nga nagapamatuod sang pagkaguba ni Judas. Naguba si Judas sa pagtuo bangod sa iya nga kapagka mahamkunon.
delikado katama. Ano na tabo kay oras? Ibaligyan niya ang Ginoo sa perti kabarato. Dayon, bangod kay dito siya nakakita na ginulusol na siya, solihe. Sinuman basuro niya, iyalang kagulingon, ang natabo pa kay Judas naghikog. Nag-self-suicide na, di ba? Nag-suicide siya. Nagpakamatay. Amo na nga kita, tandaan ta na siya. Ang kadesa sa aton magdalas ang aton mga kalag sa buluhaton. Tanaw naton kung nadala naton sa Dios ang tanan naton ng mga halad. Himoon naton ini para sa aton kagulingon bilang isa ka individual. Mahimo nga nangin nabayla, ano na, nakalipat nalipatan sa nagligan nga tuig kung may nalipatan man kita, dublihon ta. Dublihon ta, ihatag ta, subong. Kay wala kita kay balo kung saan o kundiin. Apang kita nakasiguro nga mahimo ta ang aton obligasyon sa bugos naton ng katungdanan. Sang una, nalipatan ta sa miligan nga tuig, dayon sa palabuton nga tuig, umanang sa sining nga tinuig o sa sining nga tuig. Importante nga dalun ta sa Ginoo ang nalipatan ta nga mga halad. Tapos ang aton nga kadasigon sa pag-alagad, anong ginabala kita kadasig sa espirituhal nga mga hilikuton sa simbahan. Importante katama nga aton may tiyandihan. Kaya nga man, ang Diyos naghaabukbo sa aton suno sa labing o sa pinakamaayo nga nakita niya para sa aton kag sa pila sa mga sanga sang ihilikuton. Kung awisan sino sa aton na mga kauturan nagapamatuod nga napaslawan siya sa paghatag sa Diyos sang mga butang nga iya, kung wala man ginabinagbinag sing maayo ang mga kinanglanon sang mga imol o kung nindumilian ang bisan sino nga tao sang iya nagakaigo, ginapabayan naton nga kita dapat makaintindi nga isa ni siya kasala kag dapat kita magahinulsol sa tubangan sang Ginoo kag magbalik sing apat kapilo. Alakah daw si Nicodemo, umuto ang desisyon ni Nicodemo, ano ni ano gali si Sakyo, kambal niya kung may ara man ako nakawatan o may ara man di ko nahatagan sa min kinahanglan, akon ibalik ang apat kadoble. At magrabi, no? Magbalik siya sang apat kapilo. Amo na kita, kung kita tutong, kung kita nag-aalagad nga sincero, ang stricto nga pagkatampan sa Dios kag sa mga tao, amo lamang ang makatungman sang Dios nun nga mga kinahanglanon. Dumduma nga kung gindaya mo ang imo isigataw sa negosyo, halimbawa, o kung sa bisan ano nga paagi, ginkuha mo siya sang iya kagulingon. O kung ginkawatan mo ang Dios sa mga ikapulo kag mga halad. Lakip na tun riha. Initanan na rehistro sa mga libro sa langit. May salabton kita sa paglabot sa tiyon. Si Kristo manukot na kay kita, nga man, kita nang indalok. Madamo ang nagakasubo sang ila pagtalikod, sang ila kakulang sang paghidait kag kapahuyan kay Kristo. Sang ang record sang nagligad nga tuig nagapakita nga ginpain nila ang ila kagulingon gikan sa Dios, pinaagi sa ila pagbiya gikan sa strikto nga integridad. Kun ila matutom nga usisahon ang ila mga tagipusoon o nga aton tagipusoon, kung aton buksan ang aton mga mata sa pagtanaw sang pagkamakagod sang aton mga motibo niyan ang aton pangamuyo mangin. Tugaha sa akon ang isa ka matinlo nga tagipusoon o Diyos kagbaguha ang isa ka matarong nga espiritu sa sulod na ako. Amo niya mangin pangamuyo ta kaangis pangamuyo ni David sa Salmos. Importante kayo, Kapitulo 51. Ang Diyos ang kilalan sa aton nga may putli nga tagipusoon kag matinlo nga mga kamot. Tuguti ang mga nakahimo sang sala nga maghatag sang pamatuod sang ila panginulsol paagi sa pagtinguha nga maghimo sang bugos nga pagbayad. Tuguti sila sa ila pagkatapos sang kamatayon
nga maghatag sang pamatuod sang isa ka matuod-tuod nga reforma sa kagpatuod gid nga mag-aagom sila sang paghidait sang langit. Muna nga makuturan, importante katama nga aton ini siya maintindihan kay hindi kita makanigar sunod sa balaan kasulatan, sunod sa Biblia. Tanan natun hinimuan, mayara siya rikon sa langit. Kag paglabot sa tiyon, sa panahon nga ang Diyos magahukom, kita, kada isa sa aton, magasabat sa aton mga kakulangon pagalagad sa iya. Sa aton, wala paghatag sa parte nga para sa Diyos. Kag sa aton, nga wala paghatag, igtalapungod sa mga imol. Huwag naman kita sing chimpo sa gihapon, aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi na may Pinoon Diyos, muli kaming lumulog sa inyong banal na luplukan at pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patawbay at gabay. Sa mga sandali pong ito, kami po ay inyong iniingatan ng lubos sa taon pong ito at maraming salamat po sa inyong paalaala. Nawa, kami po ay maggagawa ng isang bagong resolusyon ng aming buhay. Sa palapit na taon, nawa, kami po ay mababago at lalago ang aming paglingkod sa inyo. At patawarin mo lamang kami sa aming pagkulang at pagkasala. At pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, magpapatuloy nawa hanggang sa susunod na mga taon. At pagpalain mo ikis lahat ang CEO Rocamilla Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Gayon din sa lahat ng mga kawani, kami nawa ay maging tapat sa inyo upang maging karapat-dapat pa sa inyong bendisyon. Patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesus. Amen.

0: Halibut Clan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi ka na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa kabulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas mga butika. Mataas pala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asalikan. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamarkoso. Duwaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage pangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes. Proteksyon ni ang imo mata. DTX 500

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit na yung akong ulo. Tiinom ko yung Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin isa akong paminsara.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mags4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alipyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawong pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gin makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
0: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Klinika Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Klinika Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo, Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
10: Hey, five!
11: Alam ka sa mat?
12: Ay, oo, day, best in mat ni sang kinder, ya?
11: Bo, abis, sige, tisningan ta.
12: 4 plus 2.
11: Ay, kahapos, 6, eh?
12: Bo, alam, gid man.
11: Tisningan ta pagid, be.
12: 2 plus 4.
11: Ay, 9, eh?
12: Ha? Nga, nag-9? Dugin suli ko malang ang pamangkot.
11: Bo, ti, siyempre, gin suli ko manang sabat, eh? Best in mat, gani mo?
10: Hey, five, galing!
13: Ka
6: aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Noon ako galing si Aikal Diyoso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa andang mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premis sa launa sa balita.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
14: Wow, my puso.
15: Ang kampyon nga istasyon,
16: K5 News FM.

0: News D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Ang tonsista is part of our lymphatic system.
3: Correct.
2: Kumbaga, amo ni siyang una-una, first and foremost, siya ni una-una ang gatubang sang tanan nga viruses, kanan nga bacteria na nagsulod sa imo airway kag si imo oral cavity. No, so ang ano niya tonsils ni duwa ni siya ka ano kamas no duwa ni siya ka tissue ang ini siya nga tissue ni puno ni siya sang ginatawag nga aton nga WBC script part isa sang aton lymphatic system. Ano ang WBC ta? Ang mga macrophage ta, mga immune system ta, tatatatan. That's why it's normal kung may nakita sila nga bacteria kag mga viruses ang simulawas, una-una ginis na mag-react. Once mag-react ang immune system mo, inflammation goes in. Because remember, inflammation is part of the process nga ginabatuan sang aton immune system ang bacteria kag viruses. Pasang na ba lang nga naghilanat ka, nag-inflame ka, because your body wants to beat. Gusto nila batuan ang mga virus kag bacteria lungsod sa lawas mo. Ti ang una-una gigatubang sila ang aton tonsils, no? That's why kung ma-overwhelm ni sila, gahubag sila. Diin bala ang lugar ni D3 Bio. Tatlo ang ways mag-usas ng D3 Bio. Number one is ang pagtumar mo sa D3 Bio, masunod sa chan mo, mihimo sa medium chain triglycerides, mihimo siya monoglycerides like monolaurine, putiktahan ng aton lawas to our blood system, tatantanan to the smallest
3: pero
2: part.
3: Pero kung may tonsila ito sa Sir Boy, mas prefer ko i-ano niya ang D3 Bio.
2: I-oil pulling.
3: Oil mas pulling. Nami kung naka-oil pulling ka, kay dasig ano, ipikto Sir Boy.
2: Correct.
3: No? Kag wala na sa plane nga D3.
2: Why na sa plane na D3?
3: Sa D3 Bio, pag may tonsil ka, or even mouth sores, canker sores.
2: Canker sores.
3: Pwede na mabuligan Sir Boy.
2: Pwede.
3: Through oil pulling.
2: That is the power of D3
3: ang
2: Bio.
3: Ang D3 Bio, may ara siya MCT, nga kaya niya patyon ang grupo sang bacteria nga streptococcus bacteria. Nga amon ang cause sang tonsillitis. Imagine, because of the MCT, ang amon D3 may MCT. Ang iban nga D3 nga ginainom nyo, wala na MCT. Take note.
0: D3 Bio!
4: Ako si Jomer. Katumarget ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio!
2: We are just talking about the effect of extra virgin coconut oil. Wala pa yung vitamin D3. Extra virgin coconut oil lang nga ahara pa lang kay D3 Bio, amuna ng epekto si imo. So kung mag-oil pulling ka, no imo o niya, hugasan niya ang imo tonsils. Once magsulot na ma-absorb.
3: Ang tanan nga mga kagaw da, ngara da, ang cell membrane sa amuna nga kagaw, ma-disintegrate Sir Boy.
2: Wasaag.
3: Wasaag sila.
2: So inisya, matapna, dayon hindi na maghubag ang imo tonsils. That's why we're always calling D3 Bio as a natural antibacterial.
3: Correct. Oh, pinaka the best nga natural antibiotic, D3 Bio na.
2: D3 Bio. That's why hindi ka na mag-antibiotic, no? Give your body the chance to recover.
3: Amo na yung Sir Boy. Sa conventional or synthetic, you need nga ara na yun.
2: Ara na yun.
3: Kay grabe na.
2: Grabe na.
3: Aton niya, sa churi sa, ano, sa alternative, before pa may infection, inom na ka natural antibiotic. Prevention is better than cure. Amo ng perminti mo. Amo na nga, bisan wala ka balatian, inom ka, D3 Bio.
2: D3 Bio na yun.
3: Kaya ang purpose na is, di ka kabalo. Sano masulod ang kagaw, at least siya may preparasyon ka. Hindi nga siling ginpasulod mo ng kontra kagamu pa nimo pag ano
2: pagira. Lain na yung istorya.
3: May nakita ko Sir Boy kung plakaong kagitamis, after kaon tamis,
2: mauil
3: pulling ka.
2: Oil pulling ka.
3: Kaya nga, inang mga tamis yung kaon mo, pistahan na kakagaw.
2: Correct.
3: Pag pista sa kagaw, siyempre mahapit na sila sa mga tonsil. Siyempre, diha ang battleground. Hala, inawayay, Sir Boy. Amo nang mahubag ang imo akan. Meaning pa, likawi ang tamis kung di ka gusto magbalik-balik ang tonsillitis. Or, practice ka oral hygiene gamit sa D3 Bio, himoon mo oil pulling.
2: Oil pulling, no?
3: Wala kalingaw, usap-usapa lang na dabla.
2: Correct,
3: ma'am. Imumug-mumug lang. Kaya hindi lang niya ang kagaw sa mga streptococcus. Tanan nga kagaw nga rada, kaya niya ipat yun, Sir Boy.
2: Correct, no?
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pa'yo ng paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health News!
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibutlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at lahat, I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: DJX 500.
3: Ako si Jubilin.
4: Sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin. Kitistingan ako og inom
4: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
3: Susunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500,
1: mabali sa mga butika.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
1: DTX 500,
0: ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500,
0: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo,
1: kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500,
0: asal rikas,
1: epektibo.
0: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.

0: ka. Mature right man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaarima? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga. Ma-joyride na ta.
1: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
0: Kidia?
1: Siyempre, naka-extend ko yan.
0: Basta sa ganga driver, extend, love.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
0: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: natin ang ating memorya.
1: Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: Spore Biotics, na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Okay, sa mga butika.
4: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
5: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kumpleto sa mga suplemento.
5: Clinica DTX 500.
4: Clinica D3 Bio.
5: Clinica Sport Biotics.
4: Mighty C.
5: DTX Coffee Mix.
4: Free Bio Coffee.
5: DTX Beauty Soap.
4: DTX Herbal Oil.
5: Clinica Deo Fresh Roll-On.
4: And many others.
5: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
4: may free check-up ka pa
5: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
4: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
1: You're listening to 94.5
6: 94.5
1: K5 News FM.
6: K5 News FM.
7: K5 Kalingawan Time.
8: Ang love parang ibon, kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
7: K5 Kalingawan Time.
9: Ikaaga pamati ka sa K5 News FM.
10: Ikaw pamati gina ko sa K5 News FM. Kaya kada adlaw, gusto pa yung bay gina ko sa ila drama. Kung may sadya ganing istorya, doon ginakulit man akong kilid kadlaw. Kung subo gani, doon lumaw-lumaw man akong mata. Ako gali si Ted and Manuel sa ang Pavia Iloilo. Tunay naka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
11: Wow, my puso.
12: Ang kampyon nga istasyon,
13: K5 News FM.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapakas, mangabuti ka.
1: Yung atong topic ko sa mong medyo sensitive, no?
2: Mm-hmm.
1: Ano ba lang ka-forms ang blood clot? Una-una git, kalanlan hindi maapektuhan ang quality of your blood flow. Nami kalanlan ang blood flow. Kanami ang blood flow, wala chance, no? Medyo tayo ang chance of formation of blood clot.
3: Ang rason nga dapat ma-exercise ka.
1: That's correct.
3: Kung hinay ko, Roser Boy, ano matabo? Pwedeng magbara siya?
1: Ga-deposit, ga-dagdag ang mga nutrients, lalo na mga LDL. Pero kung steady ang daloy sa dugo mo, upod siya sa daloy. Pero kung hinay ang daloy na sa dugo, ga-kadagdag na. Ga-deposito na sa mga imo arterial.
3: Pwedeng magbarala. Ito ya, kung nami ang daloy, daw masabay na lang siya.
1: Sabay na lang siya.
3: Kakadamo lang, Sir Boy, ang blood clot because of the oxidation of your cholesterol.
1: Correct.
3: Once nga ma-oxidize, di, amat-amata siya.
1: Amat-amata siya, deposito.
3: So kung palainom ka, no, D3 Bio, ang BCO nga ara sa D3 Bio, may ara man siya nga powerful antioxidant,
1: mm-hmm,
3: nga kaya niya malikawan ang pag-oxidize sining mga lipid.
1: And that antioxidant is called gallic acid. Another is the ferulic acid.
0: D3 Bio.
3: Actually, family na sila sa mga polyphenol or mga phenol compound.
1: Correct.
3: Mm.
1: Those are the families of polyphenol, polyphenol family ng mga antioxidant.
0: D3 Bio.
3: Mm. Ang D3 Bio, because of that compound, ang gallic acid nga ara sa D3 Bio,
1: mm-hmm,
3: i-prevent niya nga maghubag.
1: That's why gambal nila.
3: Wala sang inflammation nga matabo.
1: Wala inflammation. How does coconut oil or extra virgin coconut oil prevents inflammation, ari ang sabat? It's gallic acid.
0: D3 Bio.
3: So wala sang may matabo nga progression sang atherosclerosis.
1: Correct. Ang mapundo ang progression sang atherosclerosis. Hindi lang magpundo, himuson gid siya ni D3 Bio. Ang si D3 Bio, padamuon niya ang imo HDL, ang mga oxidized to ng mga LDL na nagtalalapik sa imo arteries.
0: D3 Bio.
1: Panghimuson na kwaon ni HDL dalon sa atay pagwaon.
0: D3 Bio.
4: O si Carl, kadaan mo isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang maghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabakal, sumanguti ka. D3 Bio.
3: Amo na ka namin isang D3 Bio engineer.
5: Uh-huh.
3: Tungod sa gallic acid.
1: Gallic acid.
3: Kung gallic acid. Kung D3 nga imo nga dyan, ginainom, wala gallic acid.
1: Wala saya.
3: Pero ang D3 Bio nga ginainom, may gallic acid. The purpose is para nga hindi maghubag, ma-prevent ang grabe nga mga blood clots. Ang muna ang rason nga magbarakag, matunaan sa imo pagka-stroke.
1: Correct?
0: D3 Bio.
3: Gusto ka malikawan mo ang pagka-stroke, it's D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: The gallic acid of D3 Bio.
1: So anong blood ginainom ni D3 Bio regarding blood clots? Number one, it improves blood flow. Paano? Medium chain triglycerides will basically increase your metabolism by increasing your thermogenic temperature sa imulawas. That will increase blood flow. So okay na ang blood flow mo. Secondly, ginambalan nina mo ni Doc, padamuon niya ang HDL. Si D3 Bio, padamuon niya ang imong HDL level.
3: Para damo may maghimos
1: sang imo oxidized nga LDL.
0: D3 Bio.
3: The gallic acid nga strong antioxidant nga ara sa D3 Bio, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
3: May ara siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
1: Correct.
3: Meaning pa, kaya niya nga mahimos, mapatay ang mga cancer cells.
1: Sila.
3: Ang nakanami sa D3 Bio is ining gitawag gallic acid kag lauric acid. Si gallic acid ga induce sang apoptosis. While si lauric acid simintohon niya ang imo nga cancer cells.
1: Cancer cell.
3: Hindi na siya makakuha sustansya kay gisiminto na mo.
5: Patay siya.
3: Patay siya. So, ari pa gid, Sir Boy. Mm-hmm. Ang D3 Bio not only nga may ara siya gallic acid, it has also ferulic acid. Ang ferulic acid gina-prevent niya ang pagkadali pagkatigulang mo. Instead 10 years ang you will live longer, siguro it takes 20 to 30 years. Duga nga lifespan sa imo. No? Layo sa imo ang blood pressure, diabetes, cancer, kag iban pa nga mga sakit sa brain.
1: Brain.
3: Alzheimer's dementia.
1: Parkinson's.
3: Oh.
1: Kaya-kaya niya. I mean, of course, atherosclerosis.
3: That's the reason nga nga gina-promote gid namo ang D3 Bio over sa mga plain lang nga D3. Tungod sa iya nga hindi matawaran nga mga benepisyo sa
0: buhay. D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Gato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan
2: kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

0: ang kakampyon ng estasyon sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Dry eye? Pirmiga katol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsalon ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.
3: Mga butka.

0: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Pre Tonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
2: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend food supplement for men. May maka kag babuwaska. Ganag kapataas ang energy kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
0: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend food supplement for men.
3: Tigasin.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay? Umahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced

0: Kumanta na sila at relative memoria
1: ng Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo-cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: DDX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gitna akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
6: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
7: Clinica, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center.
8: Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica Sport Bionics.
12: Mighty.

0: sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time!
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatudaan nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
1: Aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Oh, ako gali si Aikal Diyoso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa andang mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premis sa launa sa balita.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
4: Wow, my puso.
5: Ang kampyon na istasyon,
6: K5 News FM.

0: Ramil Uy.
1: PTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, kinatong score ganit.
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven. The best get ang DTX 500 para sa ako.
1: DTX 500.
2: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon nga nagatigulang gidyang tawo, no? Ano ang aton mahimo agud nga mapunggan ang pagtigulang naton. Kaupod naton sa nagdiskusyon karon si Dr. Ramil Uy, ang aton CEO. There was a time nga ga problema ang tawo kun nga ang kabuhi naton kalipot. There will comes a time nga makurinot ang imong panit, minano mo nga indi ka magmasakiton, mapatay ka gidyagyapon sa katigulangon. Sa kabangkalan ang aton nga pinakatigulang longest living person si Lola Francisca is 100 kundi ko magsala 122 123 years old.
4: Wow, sikreto to palakaon gulay.
2: Husto kag nami blang ila klima to sa Uringaw, no? Sige, so
4: palakaon gulay nya palain ang pagka DTX 500 kag may TC kampiyon nga ano kombinasyon.
2: Husto
1: DTX 500.
2: So, ang abi gani nila doc maginatawag na sila nga nagformulate sila sang self-limiting theory. Nga mismo ang organism nagalimit limit sang iyang existence. So diri na nagsugod ining pag study sang telomeres. So dako ang palaligban, Doc Ramil, kun nga ang nagatigulang ang tawo kag nagakapatay. Bisan ano kahalong, ano kakahealthy, magabot ang tion nga mapatay gid ang tawo sa katigulangon.
1: PTX 500.
5: Si Edding Grace Paglimutan, 45 years old, kagahilamunan, barangay 1.

0: 500.
1: So, Sir GP, in the dawn of the millennium, nagasintro ang pagtuon sa genetics sa kang tanan sang kalabaon sang telomeres. Muna siya, sa mga chronic disease, kaangay sa diabetes, heart disease, Alzheimer's disease, depression, anxiety, kag-cancer, ganubo ang kan mo, katasun sang telomeres. Amo na gani, permine mo, ginahambal nga, inong ka DTX 500 para maglaba ang telomeres. Sa study na, Sir GP, kita nila ang pagliwat sang lifestyle sa tao nga may dako nga improvement sa kalabaon sang telomeres. Imagine, Sir GP, 10% ha, nga gindugang sa link ka telomeres. Sabtang yan to, ang nagapadayon nga kaon sang tamis, sige kaon baboy, karne, manok, mantikaon, mga processed food, 3% gid ka porsyento ang ginubo sa ilang telomeres sang gin-examine ini sang microscope. Balo ka, Sir GP, kung ano nga lifestyle changes ang ilang ginhimo? Exercise. Cut down of fats and sugar consumption. Kag 100% vegetarian and antioxidant supplementation. That's why, sininga program, permi na muna balik-balik, nga ang magsika inom DTX 500 para maglabay mo kabuhi. Para hindi dali yung mapatay ang selula. Imagine lang, 1.3 million ang ORAC unit.
2: That's the capability of DTX 500, no? In fighting oxidative stress. 1.3 million.
1: In layman terms, Sir Boy, damo kawatan sa sulod sa lawas. Pero, hapos lang mag-neutralize ng kawatan nga rin sa itong lawas. Kawatan, amo na sila ang mga free radical. Gusto ka man-neutralize sila, sundi lang antioxidant. Kaya pangatagan, asapan antioxidant.
3: Kaya hindi na ito yung mangungkap, ah?
1: Tuloy, Sir GP, compare mo lang mga taos Canada sa Bukid Canada, kung ikumpara sa kabuhi sa Pinoy, mas laba sila. Japan. Ang Japan, mga tao nga ara sa mga bukid sa Japan. Grabe. Hindi lang 10 or 20 years ang indiferensya sa mga life expectancy dito sa Pinoy. Russia. May research man sa Russia. Nga 30 kalaba ang ilang edad kumpara sa mga Pinoy. Ang sikreto, prutas lang gid kagulay.
4: Correct.
1: Actually, Sir, puro antioxidant. Tikita yan eh, damutan niya tubo. May DTX 500 na ta, may TC pa. Hindi pa gid maglaba aton kabuhi.
3: Amo na ganito nga kinanglan ta mag-food supplement kay hindi ta niya makuha sa utan lamang.
1: Correct.
3: Kulang.
1: Imagine lang ng research sa National Cancer Institute. You need 15 kinds of fruits and vegetables daily, ha? Grabe. Ang purpose na para makuha ang nagakaigo nga puntos ang gitawag antioxidant, Sir GP.
3: Sige. Again, mag-exercise, no? Mag-count sa gusto, Doc. Kag mag-DTX 500 sila.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Storyhan ta, Sir Kevin, ang hyperacidity. Siguro, Sir Kevin, wala sang tao nga way kagi hyperacidity, no? In some point sa life nila, kagigiguro. Ano ang rason, Sir Kevin, you think? Why nga naga abnormal ang release sang, I think hyperacidity, the words explain it nga sobra bala kadamo sa kinanglanon ang ginasecrete nga acid. What makes it
7: so ang function na sa aton stomach, Sir JP, no, is to produce acid every time we eat, no?
3: Hydrochloric acid.
7: So the term itself, hyperacidity, so there
6: sobra?
7: Is excessive
6: sobra?
7: Production of acid. So anong gakosin ni kis a it could be binge eating, no? Sobra-sobra nga pagkaon. Kag frequent meals, no? Minuto, sige, pasulod pagkaon. So
6: duway na timing?
7: Wala na timing. Isa pa yun, Sir JP, no? Kung gasaka ng imong acid, no? Na ginatawag nilang acid reflux. Basi naghina ang imong
6: sphincter.
7: No? So ang tendency na nga kasunog ang imong throat. So muna, that's why mas masaburan mong
6: pait nga tawag na laway,
7: pait nga sensation nga daw sabor updo. So muna siyang ano, Sir JP.
6: So iban man siguro mga food nga irritant sa stomach. May araman nga sa inom, no? Labanan sa inom.
7: Alcohol,
6: alcohol,
7: no?
6: Panigarilyo.
7: Soft drinks.
6: Soft drink, isama na.
8: Spicy food.
7: Or may underlying cause ka, Sir JP, no? Ang ginatawag na ulcer.
0: Ulcer, araman. Now, engineer, ano ang ato likawan? Kung naka-experience na kamo sini, likawan gid ang mga high-fat kag fried food, no? Hindi gid manami nga may ara kada sang damo nga fat sa ginakaon mo. Kung may hyperacidity ka, kay mas nagaka-trigger na. Likawan man ang kape kag mga tsokolate. Mga energy drinks, bawal man, engineer, kung ikaw ang may acid reflux or may hyperacidity. Ano pa? Mga acidic, simpre nga food. May hyperacidity ka na nga daan. Dugangan mo pa sang mga citrus na nga. Palakaon ka na bi clamansi, no? Lemon, no? Likawan mo na, anay.
4: Bawal man?
0: Oo, vinegar. Likawan mo ang langgaw. Oo, langgaw. Likawan mo na, anay. Kaya hindi naman namin isay mo nga hyperacidity. Ano pa? Mga spicy nga food.
4: Oo.
0: Oh, ining mga tam-an na bla, may mga chili powder, may raw garlic, raw onions, mga muna. Sobrang nga mga ano ni hambal padrio, mga pungent, mga pangsot bla nga klain bla baho nga mga spices na sibuyas, Bombay. Oh, likawan mo na na, engineer. Ano pa? Tiyan mo ni, carbonated kag-alcoholic beverages, bawal ka na inom soft drinks, bawal ka inom tuba, bawal ka inom whiskey, beer, kaya nag-a-cause pag inasang hindi maayo nga ipikto sa imo nga acid reflux. Ang late night meals, kwan man ni, imo man ni nga likawan, inabalang gabi na, makaong ka pang inugtulog na. Adin pagtulog mo, full content ang stomach.
4: Uh-huh.
0: O tiga saka pag inaangi mo nga acid. Now, diri kita.
4: Sir JP, nang dasig bala magkaon?
0: Oo.
4: Inanay,
2: nag-trigger man sa hyperacidity.
0: Oo, gusto na. So, ano, paano makabulig si DTX 500? Well, engineer, ang mataas ng antioxidant, nagabulig ini nga i-reduce ang mucosal inflammation. Ining aton nga DTX 500, ako ang mabulig, engineer, para nga ining mga na-damage nga tissues ang imo nga stomach bangod sang acid, ti siling tanan Sir Kevin Kaina, it could cause ulcerations.
2: Mm-hmm.
0: Kahit ti, base ang imo da mucosal covering, lining sang imo nga stomach,
2: uh-huh,
0: na it na sang acid. So, ang acid, engineer, kita mo, bisan ano nga paggamo, tunaw yung gani.
2: Mm.
0: Oo, tunaw.
2: Mm-hmm.
0: Ang mga kapayas mo, mga Indian Mingo nga hilaw, nga uh-huh, malabal, ginakaon mo, tiga na bay?
2: Tunaw yan?
0: Oo, matunaw yan. Ti, engineer, kung wala covering sa mucus ang imong lining sa stomach,
2: pati tinai, tunaw niya?
0: Magka-ulcer. Magka-ulcer,
7: meritate ang imong stomach. In addition, Sir JP, no? Example, nagkaon ka cake. Cake lang man imuging kaon, pero nga adog nagsaka imo acid. So, ang reason dira is ang sugar, no? Even though sugar indirectly maka-contribute sa imong hyperacidity, pero ang sugar nagapahinay sa ginatawag natin nga stomach emptying. So, gatambay pa na daya ang sugar sa imong stomach. That's why nagasaka ang imong acid, no? So, ang sugar ginakombine ta pa ini sa fats, no, lalo na pag nagapangapi kita, mayara kita kung kape may sugar, may fat, no. Amo na ang mga dairy products,
0: no.
7: Amo na ang deadly combination para sa ginatawag nato nga hyperacidity.
0: Nakarelate ko na sa bali Sir Kevin nga ang cake makapasid kay nag-ingos si Joanne sa akon nga makaon kami sa Lacson sa may famous na nga gabaligya cake. Pag-order, okay pang kaon namon.
2: Pagkatapos?
0: Pagkato sa waitress nga manukot na, gina-acid ko sang kamahal. Nag-cresinto sa hiwa. So, ang gig pasin. Ipakit ang presyo.
2: Hindi kayang presyo?
0: Oo, oh, presyo. So, engineer, ripa. Kung nag-DTX 500 ka, ang plant-based antioxidants, abi, nagapanubo ini sang pepsin, no? Kag-acid secretion.
2: Uh-huh.
0: So, meaning, gina-control niya. Kaya ang mga antacids, ang trabaho, i-neutralize ang acid. Pero ang antioxidant works on a cellular level. Gina-address sa gidya ang problema. Kag-ini pa ang nag-accelerate sa tissue healing. Kung sakit na tong imong atyan, kaya may ulcer ka na, mabuligan, gid kaya balok ka kung grabbing acid engineer, it causes a lot of production sang free radicals kung may inflammation na.
8: Correct.
0: That's why kinanglanon mo, mediator, mapahagan-hagan, mag-DTX 500, no? Kag ati, ang number one, ganyan corrective action sa hyperacidity, imo gidyan jitay. Minanong pa niya kainong DTX 500, kung sige ka man niya kakaon sang bawal, oh, hindi kit marami.
8: Nang magtig-up ka bala, tapos nagbalik, aslong bala tayo ng batyag mo. Kung isa,
0: kung may uyab, may upod kang uyab-uyab mo, gaba na tawag.
7: So sa hyperacidity, damo underlying cause of digestive problem, no? Or syempre, ang imo gidya nga, diet, no? Especially ang timing sang imo nga pagkaon. So to address that, you need to have a balanced meal. You need to eat on time, no? Timing mo gidya ang imo nga pagkaon, hindi kay
0: kung saan mo lang gusto.
7: Minuto-minuto, no? Oras-oras, hindi sige, kuyam-kuyam.
0: Ang junk food, Sir Kevin?
7: It could also it could also trigger because ang bako gani gina Sir JP no, ang stomach emptying nagahinay kung amo nang imo nga mga klase sang pagkaon. So dapat ang imo mga pagkaon is whole foods. Mas kung ga crave ka, kaon ka na lang whole foods, no? Di ka na magkaon mga junk foods. Kasi syempre partner nyo na sang DTX 500 Mighty C Alkaline Vitamin C. Kaya kung ga DTX 500 ka, makakas na mga inflammation sa digestion nyo. Hapos ang pag-empty sang stomach, no? Mas da, hindi na magtambay ang pagkaon sa inyong stomach, kaya hindi mag-trigger ang ginatawag natin nga hyperacidity. Kag makontrol pang inyo nga sugar blood sugar level kay may ara sang charantina nga aton nga DTX 500.
0: Sige. All right. So that's it, engineer, ang aton nga informasyon angot sa pag-manage sang hyperacidity. Kadto kita kay Sir Boy sa talk ni Doc.
8: Thank you Sir JP, no. Sa mga daton anta, what ano bala ang imong pancreas? Nga ginatawag ni sang organ with split personality. Nga duwa ko ng personality.
7: Bipolar?
8: Bipolar. Hindi ko nang ginatawag mga pancreas, no? Your pancreas is basically an organ that is really important to your body. Besides being the kitchen of your body, nga kitchen nga ini, amunin mo nagkihad. Amunin mo taga-footer. Sa mga ginatawag nga mga sources of food
0: siya
8: mo, might it be your carbohydrates from your rice, might it be your meat, your protein from your meats, or ginatawag naton mga fats mo, alin sa ginatawag mo nga mga fat sources, no? Ano, alin man sa avocado, alin man sa maniyo, alin man sa D3 bio, igina help na pasulod sang imo pancreas. Your pancreas has two function, no? Number one, it produces those what we call this enzymes needed by your body to digest food. Temo na tong inambal ko gina amylase, which is for your carbohydrates. Okay. Protease, which is for your protein, and of course lipase, which is for your fats. Without your pancreas, you could not absorb this what they call nutrients from the food you eat. So it's really important that you take care of your pancreas.
0: So nagabulig siya sa digestion.
8: Digestion. And here is the other thing. The next job of your pancreas is to produce those hormones needed by your body to store and use those sources of energy. Again, mentioned talin sa protein, carbohydrates, kag fats. Ano ni siya? Insulin and glucagon. Din yung malagi na produce ang insulin kag glucagon sa ginatawag nga A cells of your pancreas. Ang imo niya mga protease, ang imo niya, ang insulin naman niya ginaproduce niya sa islet of Langerhans ang imo B cells, no? So kita ta na nga ang aton pancreas is kumbaga amo ni siyang parte sa aton lawas nga gaditikar ang sa iya obra nga maabsorb ta tanang nutrients kag mausas ang aton lawas. So it plays a major role sa aton health. Kung pigaw ang imo pancreas, damo ka masakit. Number one is indigestion. You cannot absorb those minerals and vitamins or and those proteins and carbohydrates and fats. Number two, of course, automatic, basi diabetic ka na. Cause your pancreas could not produce insulin, no? Which is basically the tool used by your body to deliver carbohydrates to your cells.
0: So ang pancreas, nag-control manis ang aton na sugar level?
8: Tungod sa insulin.
0: Okay.
8: Because of the insulin, of course, no? Amo man ang role niya. Your pancreas, unlike other organs, why ni siya sa ginatawag nga, jutay na niya support tayo sa ginatawag naton nga endemic sources of
2: antioxidants. Mm. Ang atong liver yung pinaka-spoiled. Uh-huh. Kaya ang liver tayam has its own factory of glutathione. Ha? Kaya nga, ha? Kasi due time malang ubras ang liver, 500 functions.
0: Bro, bigin na
2: so, yan.
0: Glutathione ka pa na?
2: So, kinalanagid niya sa ginatawag nga pang tapna sa oxidative stress, nga ginatawag nga nga gakos ang pagguba sa cells. Ang pancreas niya, once ma-abuse mo ni siya, paano ka mag-abuse ang pancreas mo? Simple lang. Ha? Kaon ka every 2 hours. No. Inom ka. Kaon ka sa mga ginatawag ng mga ulauntat ng kaon. Ha? Kaya kung ulauntat ang kaon mo, siyempre, pas mo na sa balay mo, bala kung pala kaon ka, way man untat ang kusina mo, sang kihad to. May so, mungkuntat sa luto to. So, may man ang aton pancreas.
0: So, pwede iguon ka sa pancreatitis?
2: Pancreatitis is a different thing.
0: Lain pagina.
2: Nang yung pancreatitis, it's an inflammation of your pancreas because of infection.
0: Uh-huh.
2: Oh, and of course, it could...
7: Hyperactivity.
2: Hyperactivity. You're also correct, engineer. For hyperactivity of your pancreas. Pancreatitis, ganito yung tiyutay nga chimpo. Ano din yung usually kakatabo? Mas damo ang instances ng pancreatitis diri sa Asia. Because we are carbohydrates-loving people. We mm-hmm. love our rice. Huh? Mm. We love our rice. The rice overloaded. That's why uso din sa ito ng anti-rice.
0: Anti-rice, no?
2: Anong nilunggos ang pancreatitis?
7: Bangungot.
2: Bangungot.
7: Ang reason behind the gali sir boy no nga may pancreatitis mostly sa mga Asians because of carbohydrates. Remember ang carbohydrates is long chain triglycerides no. And magambal ta long chain triglycerides, it basically needs your lipase no nga ginaproduce sang imo pancreas to digest.
0: Lawig lawig nga panahon.
7: Imagine nagbutang ka workload sa imo pancreas no.
0: Okay.
7: So heavy workload. Ang matabo, imong pancreas is overwork.
0: Mm-hmm.
7: So kakatabo ka pancreatitis ikaw. So ang ambal tugin ni Sir Boy, ang pancreas ko no has two split personality. So muna to ni highlight no. Pancreas is a gland no, isa ka gland nga nag-a-act as exocrine kag endocrine. Ambal ta exocrine nag-send in isang enzymes para magbulig sa atong digestion while it sends also hormones para like insulin and glucagon para maka bulig sa aton nga energy expenditure or energy oxidation.
2: Ano nga tawag no, that's why your pancreas is really important. Coming from Sir Kevin no, tikon ang kanon taya. Ang tawag nga long chain triglycerides or long chain fatty acids sila. Ang D3 bio ya, ang muna din ay kasulod ang D3 bio. D3 bio will also basically provide energy by the body but it will be basically absorbed directly by your small intestine. From your small intestine, this medium chain fatty acids gadiretso na sa portal vein. Ginahimay-himay talang kundin siya gagi. From your portal vein, it gives your body the energy it needs. When it comes, when it goes to the

0: or repairing yourself. Going back to the pancreas, your pancreas is really important. Sa ulo talang pero may sa pancreas, diabetes, of course, no, kitungod ka damo, gisang diabetic sa atin. Kung guba ang imo lapay,
1: pancreas, oh.
0: Kung guba ang imo lapay,
1: wala nga pancreas, wala nga produce insulin.
0: Ina yan, no, sa type 1 diabetes na.
1: Okay.
0: Ang type 2 diabetes niya, ga-produce ka insulin, but there is also, there is all, and may insulin sensitivity na, no?
2: Insulin hindi, resistance.
0: May insulin resistance na, because ang imo cells, hindi nag, why nag-accept sa ginatawag ng insulin, might it be, may dako ang fatty composition sa imo cells, or might it be, pigaw na ganyang kalidad sa imo insulin.
1: Hindi na makarecognize, ha?
0: Hindi na makarecognize. So, all in all, da mo makita, nga ang imo nila pa, ha? Is the key to your nutrition. That's why and the mantagin ng aton na pay, no? Mag D3 Bio ka. And D3 Bio does not only provide your body energy without stressing your pancreas, it basically also protect your pancreas from microbial attacks, no? Yung pancreatitis kisa, cause man isang ginatawag mga
2: infections,
0: infections no? Ang ginatawag pagiging oxidative stress, you might take DTX500 with D3 Bio, but D3 Bio has also gallic acid, ferulic acid, and picomaric acids. These antioxidants from D3 Bio works together against ginatawag naton nga oxidative stress nga gapapigaw sa aton lapay.
2: If I may add up, sir, boy, para mabalaan sa aton mga tigpalamati, ang difference ang long chain triglycerides or which is ang carbohydrates na makuha naton sa pagkaon sa nga tinapay, miki, bihon, tanan pa na nga pastry kag dairy products, sir, boy, no? So amo na siyang long chain triglyceride sa kanon, arama na siya. Ang difference ni sa MCTs, no, medium chain triglycerides nga makuha naton sa D3 Bio. So ining long chain triglycerides para mapuslan sang aton lawas, kinanglan niya damo-damo nga mga requirements, no? Kinanglan niya ang lipase nga ginaproduce sang imo nga pancreas, kinanglan niya ang bile acid nga ginatago dira sa imo gallbladder. So amo nang iya nga kinanglan, engineer, para lang matunaw ang long chain triglycerides ang aton nga lawas.
1: So ang gallbladder kag ang pancreas gibinuligay pati
0: yes,
1: ang atay, pati ang atay.
0: They work together, no? Kung when it comes to digestion, it's not only your pancreas, your liver through your bile, no?
2: Ang
0: bile acids kung gatago sa atong gallbladder. Remember, it's your liver that produces the bile.
1: Okay.
0: Ang gatago, gallbladder.
2: So, here's the catch, sir, boy, no? Ang medium chain triglycerides, imagine medium chain triglycerides, pareho sila fats sa long chain. Pero ang medium chain triglycerides, nga ara sa D3 Bio, hindi kinanglan sang lipase.
1: Okay.
2: Hindi kinanglan bile acids. Mapuslan siya insigida sang imo nga lawas.
1: So simple so, na activity, ma
2: yes, engineer, kung ga-diet ka, nami ang D3 Bio, kaya nga, it lessens the workload of your pancreas, it lessens the workload of your liver to produce bile acid, and it also lessens the work of your gallbladder to pump bile acids.
0: Dahil makikita, no? Ilay naman ang factor, no? But overworking your gallbladder could also produce gallbladder stones. Lain naman na siya.
1: Okay.
0: No? So, dahil mo makita, because our health is like a tree. Konektado ni tanan, may branches ni tanan ng aton body, no? They basically work together and basically they get affected together, man. Kung one of that part of that tree or that system wala goobra, no? So that's why we need to take care of our pancreas. Bullseye to si Sir Kevin sa Giyataseya Punto nga kung long chain triglycerides ka, damo ga release ang pancreas. Biskan carbohydrates lang, ha. Kung magkaon ka carbs, ang for energy, ma-release pag hindi insulin ang imo lawas, ang imo pancreas. Ma-release man isa glucagon, parang sobra mo nga carbs, taguon niya. Taguon niya sa imo atay, no? Kung baga, or kwaon mo na sa atay mo as a source of energy. While, kung D3 Bio yag na usar mo, ang iniya, ang source of energy mo, D3 bio or medium chain fatty acids, wala na iya, insulin.
2: Mm-hmm.
0: Inabsorb na sa lawas mo kag usar na as a source of energy. Our pancreas is a really important organ. In fact, it is always under attack here in the Philippines. Damo-damo na gindi diabetic subong. Ha? Ang type 1 diabetes, hindi ta na iya masagang.
2: Mga diagnose pa lang na, huh? Sir Boy, no? How about ang mga undiagnosed kay na nadlock magadto sa doktor, nadlock magpa-check up, no? Mm.

0: arin na Sir Boy, like for example, ang kondisyon naman eh, ang pancreas nag-produce na sang insulin, normal na. Ang problema lang, kung type 2 diabetes, hindi na ma-recognize, kag hindi na ma-acceptar ang imong mga silila.
1: There are different, ano kaya tawag nila, no? According to research and studies, no? Damo causes na. It might be the numbers of the insulin, pigaw ng insulin
0: okay.
1: level mo.
0: Okay.
1: Pigaw ganyang quality sang insulin mo, or your cells has the inability to use your insulin.
2: Nag-build resistance
1: okay. insulin. Pero kung medium chain fatty acids siya, iungit mo sa imo cells, ginausali niya dayon as a source of energy. So amo ni importante sa tanan. Importante let us basically protect our pancreas. No guys, agi kan o kaon tam-an kadamo carbohydrates, iwasan ang tamis, ha? Iwasan ang sobra pag-inom. No, remember gina pag-inom, and of course, avoid fatty foods. So, updan mo ni sang ginatawag nga pag-inom sa D3 Bio. D3 Bio will provide your pancreas the energy it needs, the support from its antioxidant effect, and of course, sang ginatawag nga antimicrobial properties ang D3 Bio. So kung gusto ka mag-ayo, ha? Kung gusto mo kondisyon ang imo pancreas, mag D3 Bio.
0: Okay, nami, no? Kinanganta healthy, pero dapat ang aton aura, ang aton skin, healthy man. Adlaw-adlaw dapat maligo kita, Sir Kevin. Paano naton mapa-healthy ang atong skin, kinanglan ta mag-take sang DTX Beauty Soap.
2: Yes, engineer, the second talaga kay paiguon ta aton nga time, no? So mag DTX Beauty Soap para layo kamo sa skin diseases kag hamis ang inyo kutis, no? Sa DTX Beauty Soap, tananda nga klase sang skin infection kayang-kaya tapnaon. Sa DTX Beauty Show, sa Beauty Soap. Siyempre, partneran ina naton engineer. Sang klinika, Dio Fresh, ang natural Dio roll-on. Wala siya naga-puti-puti kag nagamantsa sa inyo bayo. Hindi makakosang irritation sa inyo kilikili kag ginapatay ang kagaw nga nagatugas ang body odor. So, 48 hours of freshness with Clinica Dio Fresh.
0: Okay, may partner pag hindi na, kung gabaho lang imo nga ilok.
1: Ato na, Clinica Dio Fresh.
0: Oh, gani. Oh,
2: Namba ko ng Clinica Dio Fresh, mga pinatay
0: na. Okay, mga pinatay.
2: Sa Clinica DTX Coffee Mix, no, bugana sa antioxidant. Kag hindi makapasulab sang inyong chan kay may aras ang chia seeds. So, nakakape ka na. Naka-detox ka pa sa Clinica DTX Coffee Mix. Kag syempre, kung gusto nyo yan, kontrolado inyo blood sugar level, mag DTX Premium Coffee kamo kay Stevia ang sweetener, plus duwa pa ang iya source ang antioxidant, Ganoderma mushroom kag de-sugar sugar cane extract. So para sa gusto mag-enjoy sa pagpangape nga guilt-free from sugar, no, mag DTX Premium Coffee, Stevia ang sweetener. Pero kung gusto nyo kape nga layo kamo sa stress, mag Prebio Coffee. Kaya ang Prebio Coffee may aras ang probiotics nga nagaproduce ang happy hormones sa inyo nga tiyan para ma-handle nyo ang stress nga tawhay, no? So para layo ka mo sa stress, kaya akin ang lanon sa inyo brain ang inyo nga happy hormones para tawhay ang inyo nga paminsaron. So mag-prebio coffee para stress free. Pero kung nga problema ka mo sa inyo nga pabalik-balik nga urinary tract infection or may digestive problem ka mo, permi ka mo gina-diarrhea or gina-constipate or even may ara ka mo sang ginatawag ning nutrient malabsorption, no? Mag Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units of good bacteria ang sarang idulong sa inyo sa kada kapsula. It also prevents the development of colorectal cancer kay ginapanubo niya ang ginatawag nga carcinogenic agent sa aton nga mga pagkaon, no, nga ginakaon para hindi ni magsulod sa aton sistema. So dapat bastante ang imong good bacteria sa tiyan. Mag Clinicas Probiotics.
0: Okay, no? Pero kinanglan taman Sir Boy sa mga tigulang bala, may mga senior citizen da nga daw ga problema sila sang ila nga ari bala, ila armas sa nagaloy-loy kag nagalaylay na. Kag gusto niya maguntay.
2: Ano, may resistance, so kinanglan na assistance.
0: Oo. Kinanglan na. No, extend food supplement for men para gid ini sa mga lalaki. Of course, sa mga babae, pwede man. Rinami ini ang daloy sa imong dugo ya, Sir Kevin. Kay may take oxide ini siya nga flexible ang imong
2: ugat. Yes, ginapahitad ang kaugatan, no, para nami ang blood circulation. Halin ina sa makarot, kag klabuwas ka mga Peruvian herbs nga nagapanami sang inyo nga sexual prowess, no, or nagapasaka sang inyo nga libido. Kag syempre nami gid magpamasahi once or twice a week with DTX liniment oil, no, saktong sakto ang hagod or ang init kag lamig sa kada hagod sa nagapalanakit nyo nga kalawasan. So kung gusto nyo makarelax, mag DTX liniment oil, may aromatherapy pa ini. Sir Boy, kung pigaw ila mata, no, or nagaburon, anong ila dapat?
1: Mag eye care gold, no, para gold na gold ang ginatawag nga eye standard mo or kung health ang imo ang mata, no. Eye care gold available ni sa capsule imnon tani adlaw-adlaw, may pang tinlo mata sang aton mata. Eye care drops, no, every day take care of your eyes, dapat may eye care. And of course kung gusto mo yan na may imo blood flow, pwede ka man kapamasahid lo adlaw, mag DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampyon ng hagod ginatag sa tired muscles mo, sa mga kasukasuan mo, nami man ang aromatherapy nga ginahatag ini sa imo, lalo na kung gabiyahi ka or you simply wants to relax your brain. Simutan mo ni and you get the full benefits of aromatherapy in a oil, no, isa kabilan nyo sa mag DTX liniment oil lang sana, oil lang bayan.
0: Ang pinaka bottom line nila, kinanglanta maging healthy adlaw-adlaw.
2: Yes,
0: wala ta chimpo, no? Sir Kevin.
2: So sa tanan nga gusto magbakal sang aton nga produkto, available ini tanan sa branch sang Klinika de Alternativo Clinics nga lapit sa inyong lugar. Para sa dugang nga impormasyon or para sa address ang among nga clinics, magbisita lamang sa Facebook page sang Klinika de Alternativo. No, kag syempre available man ini sa mga selected pharmacies nationwide. Kaga syempre engineer, dapat naga DTX 500 gid sila adlaw-adlaw para layo sa balatian, no, layo sa ginatawag nga premature aging. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C para bakod ang resistensya, kag syempre para layo sa anuman nga sahi sang impeksyon, tugas sang mga mikrobyo, dapat naka D3 bio gid sila. Kag syempre kung gusto nila mas ginpabakod nga sahi sang probiotic food supplement, mag Clinica Spore Biotics. So ako si Kevin Bigay, nagamba sa inyo nga lawas amligan, balatian likawan.
1: Correct. Boy, hindi ka magdipat, mag DTX 500 para protektado ta kunta sa aton mga bisyo, layo ka pa sa diabetes, kay may ampalaya extract, no. If you want to simply to feel young and look young, mag DTX 500. Gusto mo i-boost ang immune system, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas. And of course, kung gusto mo kampyon ang imo eye health, eye care gold, no, and of course eye care drops para sa aton daily kumbaga daily routine sa pagtinlo sa aton mata. And of course kung tatlang kaso ubo sipon kagilanat, kagkampyon ang imo overall health, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta Gambal, good morning, God bless and stay healthy.
0: Okay, hindi up ni Dr. Ramil Oy nga itong pinalaga nga CEO, kagsang aton nga Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, Station Manager Sir Rhodes Palma, ako naman si Engineer Ronnie Albao.
1: May ano ko ha, may pahabol ha, belated happy birthday Doc Alcazar, no, sa Palawan, no, Doc. Happy birthday.
0: Okay, belated happy birthday man sa akong pinalangga nga pinalangga nga kapitan dira sa Barangay 36, John Marie Biasca, mayong kaadlawan. Belated na gali kay kahapon to, Sir Boy. Salamat sa inyo pag-upod sa sining aton nga programa. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton, mag-ayo sang tanan aton nga balatian. Bye-bye!
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. mabakat sa Shopee kag mga butika. iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom ng iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at o at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores.

0: C3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair follow, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay visio. Ang visio, gamay D3. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay visio. Ang visio. Yung may D3. Mga butika. DGX 500.
3: Ako si Albert nga taga-dumagin. Opo nga akong mga TL o mga pagkakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gidouble dose o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DGX 500.
4: Mamali sa mga butika.
0: Mataas pa lang ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500 Asal Rikas Epic Tempo. DTX 500
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.

0: Extend Food Supplement for Men.
1: Kung si Junita Gabakulod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, kabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
2: Alay naman na iya. Amun

0: kalusugan sa mga kababaihan.
1: Forbiotics.
0: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
1: Forbiotics.
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Forbiotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kag likod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mamakan sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Bionics.
10: Mighty

0: Sa Clinica del Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica del Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time!
2: Day, kipakilala ko ng ako nubyo sa lula kong milyonarya.
3: Te, boto mo sa iya si lola mo?
2: Ay, sobra! Kita mo subong, lolo ko na siya!
1: K5 Kalingawan Time! Ikaaga pa matika sa K5 News FM!
4: Ikaw pa matikin ako sa K5 News FM kay kada adlaw gusto pa yung bayagin ako sa ila drama. Kung may sadyagan yung storya, doon ginakulit man akong kilid kadlaw. Kung subo gani, tugo lumaw-lumaw man akong mata. Ako gali si Ted and Manuel sa ang Pavia Iloilo, tunay naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM!
5: Wow, my puso!
6: Ang kampyon nga istasyon,
7: K5 News FM!

0: Bisyo. Ang D3 Bio. Yung may Bisyo. Ang Bisyo. Yung may D3. Mga butika.
1: Ano ba lang neuropathy? Amo ni neuropathy ni. Amo ni siyang ginamaksak. Ay, dugaman. Wala nga akong mga kamot. Ang akong tiil, doon may gatuslok-tuslok. Ang akong puntas ang kamot ko, doon may dagagom. No?
2: May gakama nga subay.
1: May gagigil.
3: Ang lain na matabo, sir boy. Kung hindi nakabatsyag ang imo. Ano?
1: Amo na ang lain sa
3: ang imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
1: Natunok na ko.
3: Natunok na. Tungod kay ang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
1: Correct. Number one, gid.
3: Isa malang gid ka paguba, sir boy. Ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves.
1: Hmm.
3: Kaya dapat ya, hindi na yan mag-stay sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa selula na gahi mo na nagatong.
1: Correct. So ano ba lang cause ng neuropathy? Number one. Number one, ginimensyonan na ni Doc Lamil, is diabetes. No? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load. Yung isa ka virus.
3: Dapat atake na sa kwan? Sa imo nga nerves.
1: Sa nerves. Mm. Mga Epstein virus, virus na. Mm. Taas ang imo. Ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic. Meaning to say, adlaw-adlaw ka gainong.
3: Isa so, paano makabulig ang D3 Bio, sir boy?
1: Paano kabulig ang D3 Bio? Number one, atake ang sa mga diabetic ito na pati, asa diabetic neuropathy panubuon ang imo blood sugar.
3: Kontrolon niya
1: imo blood sugar. Paano?
3: Grabe no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doko na ibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Payo ng paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
1: Paano makontrol ni D3 Bio through its medium chain triglycerides ang imo blood sugar. Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Hinay-hinay-hinay niya.
3: I-correct niya ang insulin resistance.
1: Correct. Kung
3: nakainom ka D3 Bio.
1: I-collect. Panamion niya man ang imo insulin sensitivity, no? Matang maging sensitive liwat ang imo insulin. Kasi, duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang nga glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang ang insulin, dulong dayon.
5: Sabi pag sir, kung naka D3 Bio ka, huwag ka gana mag kaon. Dobusog ka bla.
1: Exactly, Doc Sam. Because your D3 Bio has medium chain triglycerides and gahatag instant energy. But there's more to that, no?
3: Kabalo ka, sir boy, ano pagin namin sa D3 Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, gid kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, sir boy, nang manghihi ka na lang sa, no?
1: Oh, hindi mo na makontrol,
5: hindi
1: no?
3: Why na? Patay ng nerves nga gakunik sa imo brain kag sa imo nga urinary.
1: Why na wiring?
3: Take
1: na.
3: Note. Ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kabalo ang composition sa na sir boy, it's fatty materials. It's
1: correct, no?
3: That D3 Bio na may ara good fats, ganaris na siya.
1: Correct.
3: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo ano, daw kuanin mo ang nerves daw kurente bla.
1: Kurente. Patanta wiring mo.
3: May kuan
1: na. May covering D3 Bio ang gagcover sa
3: nerve. Tapos sa sulod ana may dendrites and ang isa axon goroson.
1: Axon dendrites.
3: That axon, ang axon amo nang dagko nga fibers. Ang dendrites amo nang gagmay. Ti kung puno ka sang D3 Bio, sumanaris ang imo nga nerve sir boy. Once nga manaris ang D3 Bio pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B vitamins.
1: Correct. That's the main.
3: Ginaris gid niya ang imo nga nerves. So kung permi ka ga D3 Bio, ganaris ang imo nga nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung naka D3 Bio ka.
1: D3 Bio ka.
3: Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili mataki, expert da ang kwan.
1: Amo na yung binon ni D3 Bio.
3: Antibacterial, antiviral, antifungal.
1: Antifungal? Tanatana, no? Antiparasitic.
3: Amo na ang bintahan kung nakainom ka sa ang D3 Bio, yung mga ginang pinaka-importante. D3

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Matatas mga buti ka.
1: D3 Bio. Health News.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang I Care Capsula nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabakal sa mga budi. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektive. DTX 500.
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
0: Pimples at rashes?
3: It's DTX 500 mo na yan!
0: DTX 500.
3: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at paggaling ng pimples at rashes.
0: DTX 500.
3: Highly recommended
0: ng mga eksperto.
3: DTX 500.
0: Mabibili sa mga butika.
4: DTX

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si baby, masami ko gina-allergy. Kasi magwalang ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: Extend Food Superman.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to si kang akon man, no? Silang sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
6: Spore Biotics, nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: DDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: So na,
7: magid ako sa akon body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya nagid ako sa budig sang DDX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Lagi bang matamlay? Umahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa hapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
0: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Day of Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: You're listening to

ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, pamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carot.
4: Oh, hindi lang karo sa mga kultura.

0: Kaayong Lawas.
1: Mga soke, natong atagpalamati, welcome na sa programa mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kung sige ka exercise, sige ka kaon utan, sige ka tulog timprano, way ka gabisyo, naga DTX 500 ka, ay Mighty C or Pure C, siguradong sigurado, magalawig ang kabuhi mo. O kamuda, before you eat your breakfast, kung wala ka pa nakakaon, take your DTX 500, Mighty C, the alkaline vitamin C. Don't worry, nami ni siya, best taken in an empty stomach. A good nga good health ka. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon in ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon. Kaupod na siya na karoon nga diskasyon aton CEO, si Doc Ramil Oy. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
2: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong DTX, D3 Bio, Mighty C or Pure C.
1: Isa sa palatandaan, no, nga sobra ang ginakaon sang tawo sa iya sang sa iya kinahanglan, no, nga energy sa adlaw-adlaw nga activity amuning pagdako sang tiyan or abdominal girth, Doc Ramil.
2: So gasugod lang Sir JP ang pagdako sa tiyan, ah. Number one, sala nga ka, sala sa pagpili sa iyang ginakaon.
1: Oo, choice.
2: Mahilig magsigi kaon tamis. Ice cream, soft drinks. Nya bilog nga adlaw pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon, kanto opisina, pungko, snacks.
1: No, si Justin na doka.
2: Niaga naman, pungko. No. Kaman, snacks naman. Oh. Di sinundim dako dyan. May tani kong ga naka, ano, naka DTX 500, naka may tisigay daw. Bisan paano, mabuligyan ang metabolismo.
1: Correct.
2: Ang problema, why pagid gakaon utan? Why gakaon utan, why gakaon prutas? Tapos, way pag-inom DTX 500 by TCD, dako tiyan eh.
1: Gusto, no? Ang, tulok mo ko ba yan?
2: Dama ko ang buyon eh.
3: May lang may lamisa.
1: Si Sir Babes,
3: may lang may lamisa.
2: Nabalaka, hindi basta magdako na tiyan ko, Sir Boy.
1: Gani,
2: meaning pa, ano, abigi ka namin magsigi doyo.
1: Oo.
2: Oh. Pareho baboy bla, tapos ka, bla, no? Tapos kaon, danigda.
1: Pagkita ko na si Dr. Milcon, galakat na siya but siling ko na dakuan na siya
2: nag-walking
1: na sa palibot.
3: I just want to share, no, nang sa una ang mga tao during the ano kidyan, no, mga stone age, ang tao gakaon damo, gadako ang ila chan,
1: pero
3: knowing nga after 2 to 3 days pa sila makakaon liwat. So inaangging kaon nila, nagpaayos na kaon, may upod ng ajita cause wala fix, wala yung 7-Eleven sa una, wala grocery, ang tao from one forage area sa isang kuwaan na pagkaon makadto pa sa piyak. So sa una ya applicable na, so bugi hindi kaya balidok pagkaon mo damo pungko ka sa opisina mo
1: kaon naman liwat damo,
3: kaon ka naman damo, ay dugi panyaga kaon naman
4: dyan, no? Ato makita si JP nga kinanglan may pahuway man sa pagkaon.
1: Ang pagdako actually sang buyon hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no, kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack.
2: So, kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani. Kung gainom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok na ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian. Kung ikaw, tani, naka-DTX 500 kag may TC or Pure C, Sir JP. Tapos, ang importante, good, nga inom gig kaya may TC. Ang purpose na kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga, permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So, pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500 kag Mighty C.
1: The more nga dako buyon mo, the more nga need mo maginom DTX kag Mighty C. So correct gyud, no?
4: Amo na sila sa GPS nga iban nga the bigger the waistline, the shorter the lifeline. Ganun po ang kabuhay. Galing ka nga man. High blood, diabetes, so, may, kung dakuotyan mo, pwede mag, may fatty liver ka man.
1: Gusto. So, it goes to say nga, kung ga-DTX 500 kagamay tisika, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaang isang high blood pressure, kag stroke. Another health risk, Doc, is ining type 2 diabetes.
2: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, wala pa ni Radyo Bandera, sa iban nga radyo, gabayad ko. Hambal ko, hindi, magsigi kaon, damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrap imo nga pancreas. Posto. Ang matabo, Sir GP, sigi bu-bu sa insulin, tiya ang iya insulin nga kapasidad, hindi man masarangan sa ginakaon mo, sobra grabe nga kaon mo, so sobra nga kaon, na-stress sa imong pancreas, ti gubay, here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes eh.
1: Husto, ang lain pa na Doc, kay wala man gina-check ang blood sugar wala. Levels. Oo, at tuloy kadamo sa mga
2: i-check
1: tao
2: na lang kung ano, galain na matyag.
1: Oo, kadamo sa tao nga may diabetes, guru, ah, nga wala silang sila kabalo, Dr. Ramil.
2: So, sige yun, pagit kaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, wala na sa ma-produce ang, di na mag-produce ang imo pangkreas ang insulin.
1: Husto.
2: No, so, maulat ka, nga babangkrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom o inom sang DTX 500, inom sang may tisik, intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, tibakal mo nalang na ako, DTX 500 kag may tisik.
1: Why nga ginabalik-balik ni Dr. Ramil ang DTX 500? Bangot ini ang may charantin extract rin sa amargoso. Ini ang may yara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang blood sugar levels. Ini man ang nagamimik sang function sang insulin.
2: So, ang matabo ni Sir GP, kung di ba bankrap ang imo pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayan mo ang sobrang kaon ka mga ano. Pawayanan mo, agad di ba tamaan gamit sa selula sang pancreas, ang mga cells na kinakontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na. Ini kun mamati pa.
1: Gusto.
2: Kung maumpawan pa.
1: Oo.
2: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pangkreas, balik normal. Tapos makaproduce na nasa sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pangkreas, man-neutralize niya, Sir GP.
1: So seriously, damo nga problema ang mahatag sa dako at yan, no? Isa ni dira ang fatty liver. Make changes, ha? ASAP. As in, subong na, no?
2: Dari ko nakita nga wala gid sang baylo sang exercise. May exercise giga, mapilitan ka gid. Tapos intermittent fasting, ang mga nasobra nimo kaon, bawion mo sa hindi pagkaon.
1: Husto.
2: Ang importante na kay the more nga damo ka ginakaon, the more nga grabe ang free radicals, the more nga gabalatian ka, the more nga dako ang buyon mo. So DTX 500 Mighty C, isa sa mga makabuli gid ara.
0: DTX 500. Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
1: Ang imong sugar sa una, pila man?
0: 300.
1: Kano saan makang nag-start o inom o DTX 500?
0: Mga duha pa kasimana, kapin.
1: Pila imong nainom DTX 500?
0: Pag-yod kasab.
1: Duha na kasab? Yun sa amin yung pag-inom.
0: Tumultago gabi eh.
1: Mga pulo na kaadlaw imong tumar.
0: Oo.
1: Oh. Pila naman yung sugar ni Moron?
0: 126 na lang taong, kaluis Ginoo.
5: DTX 500. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Kiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Sige, so again ah, ang buyon mo solusyonan. Pero ang ilok, minanong mo nga jita, gurubaw, ginagyapon. No? Anong mayin mo, Sir Boy?
3: Of course, no. Kung gusto mo fresh ang imo odor, no. Playoan ang body odor. Una, maligo. Kasantong plus herbal soap with VCO ni, no. Kakasunit tanan nga mga higko sa lawas mo, mga fungi, mga bakterya nga kakos nga gatuga sa pagkabaho sa lawas mo, kakason sa klinika, what they call this, Santon Plus Herbal Soap. Tapos na, mag-usahan ka sa klinika Dio Fresh, isa ka deodorant nga may VCO gyapon. Gives you 48 hours of freshness. Gapahamis ang imo ilok, layo ka pa sa ang ginatawag nga underarm body odor.
2: Patigi ko na, Sir Boy, namigid ang klinika Dio Fresh.
4: Yes.
2: Bahala madulan tanan ng klinika Dio Fresh, upod gina yan.
1: Habi mo kon, hindi ka bala ka paligo, unang gabatsyagin ang ilok mo.
3: Ang unang,
1: so kon arak sa emergency, katok siya ang barunga, wala ligo ay, balon lang kwan, klinika Dio Fresh.
2: Importante mag-assist sa imong exercise ang paggamit sang Extend Food Supplement at pagpamanyo sang Santon Plus Herbal Oil. Oh, talking about Santon Plus Herbal Oil, damo ya galibod nga gitawag may ngalan man siya Santon, no, pero hindi namon ha.
1: Gel ko, no?
2: Hindi ka mo magbakal sina. Hindi namon.
1: Si Engineer Albao, so, aga pa na ngapi samtang paghatag sa pantry, no?
4: DTX ang
1: pangapi. So, DTX ang
2: pangapi. DTX Coffee Mix, kagrayo Coffee Mix.
1: Grayo Coffee Mix, And, Sir Boy,
3: of course, premium? DTX Premium, no? Ang kape nga may K, no? May K, king, damo ni siya sang antioxidant. May DSE ka na? Alin sa DTX? May ala ka pang hanggano mushrooms. So, kung may extra nga jutay, mag-DTX Premium.
1: Sino man nga doktor ang pamangkuton mo?

0: Tulon may face shield ka, kag mag-deetlibayo ka para protektado ka the whole day. So ano ba lang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50 to 60% sa nagpatay sa COVID. Amuni ang issue gid, no? Kaya ang cytokine storm, amuni ang pag hindi na pagkilala sang imo immune system kung anong kontra niya. Kung ang virus or ang imo na lawas, kumbaga nag-wild na siya, no? Nag-wild na ang imo immune system, kiga-worry gid siya, kabasi ma-overwhelm siya. Ma, kumbaga, mabasi ma-perdi sa isang virus nga nagsud sa lawas mo. Amuna ang...
1: Nablang nagulpihan, sir boy. Nagulpihan ka.
0: Nagulpihan ka.
1: Gamurag-muragan ka.
0: Gamurag-muragan siya, no? Correct. Ang una...
1: Ibubo niya tanan niya yung kwan.
0: Ibubo niya tanan niya nga persa. Bala na, alin ka mo di. Kibasi mapatay ang lawas. Ginaprotektahan kita sa aton immune system.
1: Pero sad to say, ang natabo, hindi na ang virus ang ginpatay niya.
0: Correct.
1: Imo na mismo nga lawas.
0: Iya, imo na healthy cells, dok. Mga good cells. Ang imo na mga good cells, ang imo na mga healthy tissues, ang ginpang-atake niya. Ginpang-markahan niya na tanan-tanan as non-self atakihon tanan. So ano katabo? Ano importante gid abi if na matan-aw ta sa microscope ano ang katabo? Ang una gid matubang sa COVID magsulod sa lawas mo is your adaptive immune system. Amo ni mga macrophages, amo ni mga monocytes. Ini nga mga monocytes nga ini, ma-release ni sila sa isa ka enzyme no called interleukin 6. Ang ini interleukin 6 nga ini basically will trigger cytokine storm, no? Ang cytokine storm is basically ang una ginigili correct me no, I'm sala ang ambal ko no. Ang macrophages ma-release ni siya cytokine enzyme. Ini nga cytokine enzyme basically will padamuon pag ini interleukin 6. Ano ba lang ginaubran ni D3Bio? According to studies and research, ang medium chain triglycerides ni D3Bio suppresses macrophages activity lalo na sang pag-release ng interleukin 6 nga ga-trigger sang cytokine storm sa COVID. So by doing this, amat-amat ang intervention sang aton immune system. Hindi mag-wild ang imo immune system.
1: Correct.
0: Cause after that, ang delikado da kung hindi matap na or nag-wild ng immune system mo during sa adaptive immune system pa lang, pag-develop sang imo T-cells, which is your specialized cells regarding the COVID virus, hindi na matap na.
1: Six? Ang una gid nga obra ni D3Bio, Sir Boy, the MCTs like monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Sila na ito yung mauna yung control sa ano.
0: Correct.
1: Kapabatyo na ito ni Anay, basin maabtani ka ron sa kagaw, ti basin mabagyo naman ang gwanday sa ito kain. Amo nang bintaha kung D3Bio ang ginainom, Sir Boy.
0: Correct. Minimal
2: kasi
0: na.
2: Kasi napaalam niya si Kwan na si T-regulatory cells ha. Para kabalo sa niya nga function eh.
0: Correct. Nung
2: tapos ang gira, siya nang ma-stop. Pero kung wala, kung hindi kabalo si T-reg, ate sige ang ginatawag war, Sir Boy.
0: Ang naminan ni Sir ni Doc Sam nga T-reg, amo na yung regulatory T-cells no? Nga ginapadamo ni D3Bio through its vitamin D3 nga side. Ang vitamin D3 naala kay D3Bio epektibo kaayo nga it's better absorbed tungod sang extra virgin coconut oil nga upod sini. So ano matabo sa immune system? Kung nami ang vitamin D3, nami ang development sang ginatawag nga regulatory T cells nga mga police enforcer. Kung kumbala mga traffic enforcer, hoy tama na. Tama na, tapos na, patay na ang kontra. Ang ginagira niyo sa bong, ato na. Hindi na dapat pagtandugon. So, that's one way nga ginaprotektahan ka ni D3Bio. Ang second way, ang motor ginambal ni Doc Ramil. Paano sila, paano ang immune system ta mag-overreact kung wala nang layakan? Kinigin tapos na, gintap na ni monocaprin, ni monocaprilin, kag ni monolaurin.
1: Wala reaksyon.
0: Ang virus mo.
1: So, amo nang bintaha, Sir Boy. Kung D3Bio imo ginainom.
0: Exactly.
1: Kaya kung D3 lang, medyo may posibilidad. Kung BCO lang, kulang man. Dapat duhagit.
2: Partner gina sila.
1: D3 kag BCO. Makita mo lang na sa D3Bio.
0: Extra virgin coconut oil, may jutay nga vitamin D3, is perfect and only found in D3Bio. Hindi mo na makitaan sa ordinary nga mga D3 supplement. So, by taking vitamin D3, you attack the virus in two ways. ginpabakod mong immune system mo, ginhimos mo na daan ng virus. So basically, hindi na mag-overreact ang immune system mo. So ano example sini? Maghilanat ka. Paghilanat mo,

0: makabat siya kasi pagtaas ang imo temperature,
1: gareak na ang imo immune system.
0: Gareak na ang imo immune system. But, ang hilanat mo, hindi nagway nagdugay, kinagditribayo ka nga, kinatap na na to.
1: Dapat yan, by 4 hours, gidang inom sa ditribayo, sir boy, kung mahilanat ka, may trangkaso ka, duha ka soft gel, every 4 hours. Mas dasig kaya makasurvive, dali ka maumpawan, sir boy.
0: That is the best way to basically defeat this kind of pandemic.
1: Actually, no? Ning mga cytokines, useful gin ni sa aton nga kuan, sa aton nga lawas. Kay the works la as pro and anti-inflammatory, sir boy.
0: Correct.
1: Anti-inflammatory, pro-inflammatory. Sila. Depende sa
0: condition, kung ano kalandan. Ano
1: kung alimbabi kagaw, di
0: inflammatory.
1: Pro-inflammatory. Hubago nila. Butangan lakor doon. Pero kung may hubag na daan, maproduce naman sila anti-inflammatory. Damo-damo ni sila ang grupo mo.
0: No?
1: Kung pala inom ka ditribayo, ang cytokines mo, gaalaman, way gamango ya, this cytokines nga gamiton sa imong akuan, immune response, may ara na sila gitawag, Sir Boy, nga TNF.
0: TNF, oh,
1: no. Mga cytokines.
0: TNF na siya, that's a kind of cytokine.
1: Tumor necrosis factor. Ang may ara man,
0: anti-cancer.
1: Colony stimulating factors. Cytokine man sila.
0: Chemokines.
1: Chemokines, amo ni mga largest families ang cytokines, nga ang purpose nila, ginakontrol nila ang migration sa imo nga immune cells. Di ba pag gusto la ba? Ganami ni sila kung pala inom ka ditribayo, sir boy.
0: MCT.
1: Ganami ila function kung ganaaga inom ka ditribayo. The MCTs of ditribayo, ang di mo na makita sa ano?
0: Di mo na makita sa ordinary, oh, vitamin D3, di mo na makita.
1: Correct. But so, amo na nakalami, interleukins. Di ba sa cytokines? Interleukins. No? Interferons. Ini nga mga function sa mga cytokines, ganami kung pala inom ka ditribayo.
0: Correct, no? Okay, ang cytokines is also used by our body against cancer. That's why it's anti-necrotic, no?
1: Sir, anti-cancer.
0: Ang atong cytokine, ginausarman ni against in infection, like in COVID, of course, no? But also, the cytokines, may ari man ni siya, gina-inhibit niya man ang ginatawag mga anti-inflammatory cytokines, gina-inhibit man inflammation kung sobra-sobra na. But there's one thing pagid nga ginaubra sa D3-bio, no? D3-bio, by enhancing your immune system, particularly your innate immune system, dala na si macrophage, yung control yung si macrophage, pumiisada ka superstar sa innate immune system mo. This is a crossover between your innate and adaptive immune system, ang natural killer cells. Ang natural killer cells ko, no, once makita niya nang ga-wild na ang killer T cells, kaga-wild na si B cells, mismo si ang imo B cells kag T cells patyo niya, kag hindi ina makontrolar. Kaya over-inflammation na. And medium chain triglycerides found in D3-bio will basically enhance your killer cells, natural killer cells growth, no? So di mo makita tatlo ang epekto sang D3-bio si mo against cytokine storm. Ang daman taning cytokine storm kay hindi nilaog-lahog, 50 to 60% nga death sang COVID is caused by cytokine storm.
2: Grabe, no?
0: So kalalo
1: ka sino sa cytokine sang gabalbal gid sang storm. It's the interleukins.
0: Interleukin 6 particularly, no?
1: Siya gina- sila ang kuan mo pro-inflammatory mo.
0: Pro-inflammatory. Si interleukin 6 niya, do booster sang immune system again, ano, tumukon ta emergency mode. Back interleukin 6. Was
1: in the sports mode.
0: Sports mode.
2: Sports mode yan, mga sports mode.
0: Pwede man sports mode. Tumukon na sports mode. Nan. Naka-sports mode ng immune system mo, hala, biskan ano, dala sa untanan, no? Imbis ang protektahan ng healthy cells, pating healthy cells ilabtan. So, hindi magkahadlok, no? Mga abyan, kung gahilanat, gasipon, may kaapin ka, may D3-bio, puputang mo ginasong ulo mo, D3-bio, against sa trangkaso, against sa sipon, any kind of virus, hambal pag ni Secretary Nograles, it is tested by DOST, even with COVID, that extra virgin coconut oil will protect you from COVID, and ang ara na sa D3-bio. D3-bio is a cold press extra virgin coconut oil. It has vitamin D3. This potent combination, hindi mo na makita sa iban. D3 bio lang makataksin mo. Boosted ng immune system, protektado pang immune system sa dalo. So mag D3 bio ka na. Hindi magpakulba. I-D3 bio. Kung makulba, kung ga sipon, ga kataro, kulbaan ka magtubang, so, hindi, i-D3 bio na kagipotektahan ng lawas.
3: D3 bio.
4: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi manami akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 bio, kag naghining akon buhok, kag maghinis ang akon puti.
3: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal, sumang muti ka. D3 bio.
5: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal, sumang muti ka. D3 bio.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, Fronting Paglaum Sports Complex.
7: Sige. Siling sa study, ang monolaurin tag ang fat envelope sang virus is pareho kadako. Ang gwa sina, kita ka babol, mahabon lang kundi pabukon mo, kag isa ka balo, pa, pabukon mo sa piyak. Ang duwa ka habok na blang babol sang habon, pag nagtapikay sila, gaisab lang sila doksam, pareho na do. Kung ang imo nga monolaurin, sige ka inom D3 bio, ara na siya sa imo selula gatapik. Pag sulod sang virus, mapilit to siya, maisa siya, malikop siya sa viral in, sa ining viral envelope, no, nga fat substance. Now, bangod nga kulang gali niya ang poor binding power ni, no, may poor binding power ang monolaurin, ma-disintegrate ang lipid envelope sang kagaw. Amo na siya nga kunwa ay nasang putos, mabungkag. Bangod nga pareho lang sila gali kadako ini, Dr. Ramil, sang kagaw. Now, ano nga to ni muon? Padamu-damu ta inom monolaurin.
1: Padamu-damu ta inom D3 bio.
7: D3 bio.
1: Monolaurin nga makita lang gid nimo sa D3 bio.
7: So meaning to say, hindi ka magkabalaka kay ang vitamin D3 ang component tama na kagagamay, no? Hindi ka magproblema nga ma-overdose ka. Take ka duha sa aga, duha sa gabi, kampyon nga protection. Agud
1: mo ako niya every 8 hours yo.
0: Every 8 hours.
1: Every 8 hours. Ang namiat ko lang sa D3 bio sir GP amo ni. Isa sa mga nakita ako ning pagproduce duha sang nagakaigo nga mucus, mucus sa imong mucus lining. Amo nang gatrap mo?
0: Amo nang gatutos?
2: Gatrap sang kagaw.
0: Gatrap, gaputos,
1: trap sang kagaw sa bacteria. Bacteria, hindi siya yaka-penetrate sa selula. Okay, alalang i-infection nun tong imong ano, imong mucus, hindi way man siya kwaon to. So kung matrap siya da, kampiyon, hindi siya kakakuan niya. So kung gainom ka di tribayo, ga-produce ang gitawag damo nga mga mucus sa imong mucus lining kag dako tsantsang hindi gid siya kakuan kapinitrate. Amo nang rason nga makita mo ra sa imong ilong, sa imong baba ang mga mucus na lamig-lamig, halin baba ilong pagadto na sa dalong, pagadto sa imutian, even sa imong
0: intestine
1: mga may mga lamig-lamig na da. Kita mo na magkisa magpupo ka, may mga gaguluwa na tungod kay ana ginaproduce sa lawas against sa nang mga kagaw. Hindi lang monolaurin mapatay, ga-produce pa o ga-encourage pa ang D3 bio sa pag-produce ang nagakaigo ng mga mucus sa imong mucus lining.
0: Nga ama D3 bio ko, ang vaccine sa COVID, ginhimo ni to prime your immune system. Pamabalaan sa immune system mo kung ano ay kontra. But the vaccine, it was never made to fight cytokine storm. no? If your body still reacts, will overreact, amo man gyapon, may cytokine storm ka man gyapon. What Dietly Bio gives you is that extra virgin coconut oil will basically prevent cytokine storm in three ways nga gin-discuss ko. So, ano ni matagsi mo? Kumpiyansa. Hindi mabayaran ini. Tanan nga tao, subong halos duwa na katuig in priso sila balay.
1: Da makadlaw ganit ko, Sir Boy. Tapos naman, guro, ang herd immunity. Kaso kayo may bago naman sila nga ginhimo nga strain.
7: Bakit naman?
1: Lain naman eh. Matrangkaso naman ka.
0: Ang term nila kung sa Indian variant, alapalos. Ang palos na sa Tagalog ni isang sa kakaraktor nga sagad managu sa immune system. But it could never hide from monolaurin and monocaprin and monocaprilin.
1: Monolaurin, monocaprin, monolaurin sa ditribayo.
0: Why?
1: Patay ka.
0: Patay ka siya. Kay biska ng Indian virus sagad managu sa immune system ta, isa man lang yapong kantuan niya ang aton selula. Di ko magkanto sa selula ta, may gahulat na to nga monolaurin kag monocaprin kung nag-detribayo ka.
1: Ti, kung wala siya ga-detribayo,
0: ti, good luck, no?
1: good luck.
0: Naama detribayo ka, detribayo has extra virgin coconut oil nga katap na sang virus tungod sa monolaurin, monocaprin, kag monocaprin.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 na may BCO. BCO na may D3.

0: bawasan ni TX Coffee Mix.
1: TX Coffee Mix.
2: Mapasa mga butika.
1: Get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty Sibo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C. The Mighty Power of C. Mighty C.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga doon ha. Kay palaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lava para sa mas astig nga performance.
3: Ka! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and

0: epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: You're listening to 94.5. 94.5.

salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: News, D3 Bio.
1: At kung si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
2: Nga abala, nga ang D3 Bio, ginatawag superfood supplement. So Dr. Mil, ano nga ang special ang D3 Bio?
3: What makes cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio nga special? Lantawa binabi nyo kwa dabi supplement kung may ara ba extra virgin coconut oil. Lantawa binay nyo mga suplemento kung may ara ba medium chain triglycerides. Ang MCT, ang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin nga ara sa D3 Bio, wala na sa iban nga food supplement. Makita lang ni mo na sa D3 Bio, the potent antiviral, antibacterial, antifungal nga klase nga suplemento, sir boy.
2: Correct, no? Sugod pa lang, pag tumal mo sini, pag buka mo sa D3 Bio,
3: patay ng kagaw.
2: Kagaw, nangigakos ang ginatawag nga dental caries or popular known as tooth decay. Ginapatay ni MCTs nga ara kay D3 Bio. So, before mo siya tunon, ginpalibot-libot mo lang ta, pati pa mga bacteria that causes bad breath, kayang-kaya, may mga fungal infection kasi imamouth, kayang-kaya man ni D3 Bio.
3: So, moving down to your stomach, pag sulod sa D3 Bio, pagkanto sa imutian, ining extra virgin coconut oil mga makita mo sa D3 Bio, ginapatay niya mga bad bacteria sa imutian. Like E. coli, di ang extra virgin coconut oil sa D3 Bio, gabulig mo na sa production sa imong chloride, no? Para magbalanse sa imong stomach acid. Kag, ang nami gidya, may mga H. pylori bacteria sa imong tiyan, sir boy, para ma-prevent nimo ang mga hyperacidity, even stomach ulcers.
4: Grabe, no?
3: So, ba, pag-agi sa imong supagos, kung anong kaya niya hapitan tong kagaw, patay. Pag-abot sa tiyan, ato pagin ang kagaw, patay. Tungod sa medium chain triglycerides, nga hindi mo ginamakita sa iban nga suplemento.
4: Wow, no?

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio,
0: yung may Visio.
1: Ang Visio,
0: yung may D3.
1: Matatapos, magabuti ka.
2: From the stomach, it will go to the major absorption center of our body, which is our gut, our small intestine, particularly the duodenum. Ano ginaoblato? Medium chain triglycerides, no? In the form of caprylic acid, and lauric acid. Inisya becomes a potent antifungal, antibacterial, antiviral agent. MCTs pa lang na, ha? Patsyon niya to mga yeast, mga bad bacteria sa imo chan, para tubo namin ang tubo sa imo bacteria, good bacteria like probiotics. But until siya magsulod pagkita sa imo portal vein, ang inimobrahon niya, padnamiun niya pang absorption sa imo fat-soluble vitamins nga hindi matawaran ang beneficyo sa lawas. Way labot na macro and micro minerals like calcium, phosphorus, zinc, potassium, all of this, ginapanami ang absorption ni D3 Bio.
3: Pag-abot sa tinay engineer, bubuan na sa imong akuan pancreatic lipase.
2: Correct. Ay,
3: ang isa sa ilang fatty acids, mahimo na nga monoglycerides.
2: Correct.
3: Ang lauric acid, mahimong monolaurin na.
2: Correct. Kaga amon isang potent ng antiviral,
3: yes,
2: antifungal, antibacterial.
3: Malibot-libot na sa imong dugo, engineer, ang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin.
2: Correct.
3: Ang monolaurin, it takes 8 hours. Nga libot-libot na. Kung sinong maagyan niya nga kagaw, patay, engineer.
2: Patay.
3: Tikay walo lang ka oras siya, nga malibot-libot. Ano himuon mo? Inom liwat eh. Sa D3 Bio. Ang monolaurin, it will turn to ketone.
2: Ay, usarong
3: pagid. Usarong pagid niya.
2: Pagid, bayad na
3: and
2: bayad ka.
3: And that ketones, pinaka-importante sa mga tao nga may edad na. Sa mga tao nga may ara Alzheimer's disease. Mga tao nga may mga dementia. Mga tao nga may mga anxiety disorder. May mga epilepsy. Take note, mga ginikanan, namigid ang D3 Bio when it comes sa brain degeneration. Eh?
2: Wow, no?
3: Oh. Grabe, no? May antibacterial ka pa, may antiviral ka pa, pagkatapos, kaunon pa sa imong brain para mag-nourish imong brain, din ka mangita sa nga suplemento. Kung ka-inom lang ka nga plain nga D3, D3 Bio ka na lang. Amo ni nga wala sa plain nga D3, sir boy.
0: Correct. D3 Bio!
4: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver, nang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas, nagali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami sa isa kadlaw. One month lang ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
0: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
0: Yung may D3!
1: Matatapos, magabot ka.
0: D3 Bio!

0: Nature Gold ka Geiger Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang

Superior Antioxidant, nga kaangay-sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabastog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang Superior Antioxidant Eye Formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops at Lawadla. iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Murubo

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taso kong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may
2: D3.
0: D3 Bio,
2: mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio, mataas balak ang Ibu Blood Sugar.
3: DTX 500,
0: ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500,
0: ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo,
3: kagakontrolar
0: sa Ibu Blood Sugar.
3: DTX 500,
0: sa likas,
3: epektibo.
0: DTX 500,
3: mahigo ba na ang Ibu Dugo?
0: DTX 500.
3: Masamit ka ba lang gina-allergy?
0: DTX 500.
3: Ang DTX 500
0: ang nagatindlo sa imo mahigong nga dugo.
3: Gasa masami,
0: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon, sakit ta na kon ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Kag subong kanami sa kon paminsaro.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo selula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic

0: memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Sweet, sweet Jojo,
3: sweet Jojo.
1: Ah, istoy,
4: ma'am.
1: Sano gani birthday mo?
4: September 1, ma'am.
1: Ah, gali. Ano nga tuig?
4: Siyempre, tuig-tuig, mami.
2: Sweet FM. How sweet.

0: 500 GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Istoryanta, ano bala ining cystitis with our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term nga ginagamit. Ginatawag na ton nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, abdo, ang unod. And ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kitaya sa pantog, ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag, no? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder o kung ining cystitis, duwa lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikaduwa, non-bacterial or non-infectious cystitis, no? Bacterial cystitis o kung paghubag sa pantog caused by bacteria. Or ining non-infectious cystitis. Dito ko nung tunan ha, ang DTX500, how it would help sa non-bacterial cystitis. Simptoma kita anay doc, ang simptoma sang cystitis gali, gahubag ang imong bladder.
2: Sakit pag-ihi.
1: Sakit mangihi. Tapos kung mangihi ka, o sa likod mo, sakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihion, dugi na busisaw ka doc. And then ang imong ihi, tama ka isog ang baho. And doc, cloudy.
0: DTX500.
3: Ginakano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
1: Sa kapila ka maginan?
3: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
1: Subong kamusta?
3: Huwain niyo ginibatsya at maskin gamay.
1: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500?
3: DTX 500 lang, amugin na ang makaayo sa aton.
0: DTX 500!
1: Ano pa? Mabatsyagan nga pressure sa imo nga lower abdomen, kasakit ang balikawang, gusto si Doc Ramil. Low grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May ginatawag kita usually nga bacteria nga ga-infect sini is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kunara ni siya sa imo abi nga gut. Okay lang man ni siya, pero kun once nga makakadto ni siya sa imo nga urethra, amo niya portal of entry.
2: Urethra sa bacterial niya. Infection.
4: Correct.
2: Mahubag. Pwedeng ang rason, ano, sobrang kaon nga tamis.
1: Isama na.
2: Mahubag ang imo, ano.
1: Palakaon ka sa white bread, ano? Mga starches.
2: So, mahubag na siya. So, once nga mahubag na siya, you need anti-inflammatory. Ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500, makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder.
4: Kagang sobrang pag-inom sa antibiotics.
1: Isama na.
0: DTX 500.
2: Para hindi dali maghubag ang mga selyulada sa mga bladder. Amo na ka importante ang antioxidant. Ang work sa ang antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula. Sir GP, namigid ang DTX 500. I-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga kuana, mga beris-beris sa Amerika.
5: Layo.
2: 5 years ago or even 8 years ago, nagawa ang gitawag isa sa mga pinaka-the best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree. Pero sang nadiskubrihan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
4: DSE.
2: Diri nakita naman ang pinaka-the best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan. Kurason, di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan. Atay mo, dasig matinloan because of the antioxidant. Amo nang bintaha. Hindi kadali magtigulang, hindi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So, wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid. Nga taas ang antioxidant, it's DTX 500.
0: DTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
1: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani?
6: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
6: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.5 93.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras K5 News FM Kalibo, may 4 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alasays.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number 1, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
5: Good morning, Aklan. Welcome sa aton karang DTX Morning Newscast. Adlaw kita makarang Domingo Pizza 5 sa buwan nga ra ita Hulyo 2026. Sa aton karang nagkapanguna nga mga balita. Una kita sa aton karang balita lokal, grupo Iranian National sa suspect sa sirikatapag pangbudol. Iya sa probinsya at Aklan, arestado gon it mga otoridad. Lugang iapon karang balita lokal, matapos rong mass shooting incident sa Tacloban City. Aklan magapat o Aklan Provincial Police Office magapatigayin kara ita Simex.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
5: Daton karang balitang national, Marcolita posibleng gihapon karang magatambong sa impeachment trial sa Lunes bangod sa Imaw hay senador sa gihapon suno kay Gatsalyan.
0: DTX 500 Morning Newscast.
5: Samtang utang sa sugod 4 puwang para sa pampublikong opisina ag opisyal suno sa ombudsman.
0: DTX 500 Morning Newscast.
5: Sa aton karang balita na international, Islamic Revolutionary Guard nagpaandam kontra sa hana karang pag-atake bago rong gubong itanda karang supreme leader.
0: DTX 500 Morning Newscast.
5: Napatay kara sa Venezuela quake, umabot yon sa masobra 2,000.
0: DTX 500 Morning.
5: Sa aton kara nga balita man sa nagapanguna nga balita sa patag-ita negosyo, mga mangunguma dapat tawuan at konsiderasyon sa anda kara nga mga utang.
0: DTX 500 Morning Newscast.
5: Samtang mix sa movement sa oil prices uman sa masunod karang Domingo.
0: DTX 500 Morning Newscast.
5: Ag sa aton karang balita sa patag karatang hinampang Alex Yala nakaatubang sa Francis Catherine sa Wimbledon 2026.
0: DTX 500.
5: Ag Nikolai Busevic bumalik yon sa Orlando Magic.
0: DTX.
5: Sa aton karang balita sa showbiz, bimbig in tawag kay Chris Rong 20,000 pesos karang kinitaan sa first TV earning bilang kuho sa Itbulaga.
0: DTX 500.
5: Agon tayo karang si Taylor Swift ag Travis Kelce ginkasagon wa nakaiwas sa batikos rong ginakabig Wedding of the Century.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
5: Broadcasting kita live via sa aton karang broadcast center. Makita kita sa 4th floor, It Garcia Building 2, Capitol Site, Banwat, Kalibo. Sangayan kayo karang mga anchorman, anchorwoman, ka K5 Rio Trico, ka K5 Regilent Tornino, Ako si K5 Romy Kahilig.
0: Balitang lokal.
5: Sa aton karang balita lokal, naaresto ikapulisan sa Banwakar at Altabas ang tatlo ka mga Iranian na national nga daywang ka mga gaki ag sangka babae matapos karang takawan o sangka negosyante sa balor karang 19,000 pesos gamit rong modus karang budol-budol. Suno sa report, nagkapayapit si Gondro mga sospek sa mga biktima agod nga magpangutana angod sa itsura at kwarta ag mga papel ita Pilipinas. Kahit makitaan si Gonanda nga abo rong sugod ita kahira kara, ayon si kita karang naging bira rong kwarta katungan ito pagpagagyo sa kahit anda karang ginalintahan nga sayakyan nga nga ginatakpan rong original karang plaka. Matapos rong krimen sa balite, gagi karang nga nagpangayit bulig rong biktima rason nga naharang rong mga sospek sa poblasyon Altabas. Mabuhayon karang nga madanlog rong grupo sa mga kapulisan nga imaman rong nagipag o nagpang biktima iba pagid nga mga banwa sa aklan nga nangin sa mga kapit karang nga probinsya. Ko Biyernes at gabi ay nag-iabutan man ro mga dati karang na biktima ang positibong gin-klaro na sambit ng mga suspek. Nakatayon ang pasakaan kratkasong teprong tatlo ka mga dayuhan ang posible karang madugangan ro anda karang pag-atubang pag-atubangon ng kaso. Sa dugang gihapon karang balita lokal, nag-umpisagon rong simulation exercise o ginatawag karang SIMEX sa mga eskwelahan sa probinsya Karataklan matapos rong insidente ito pagpamaril sa sangka eskwelahan sa Tacloban na City. Nakatoon rong Aklan Provincial Police Office sa nakasarisari karang emergency scenario kapareho it active shooting, bomb threat, stabbing incident, aga hostage sa taking. Unahon karang nagpatigay ni SIMEX tatlo ka mga banwa iya sa probinsya Taklan kung sisin kakip rong Burwanga, Malay, aga Ibahay. Toyo at nasabitan karang exercises nga mangin haom rong mga eskwelahan, mga teachers at mga estudyante agod nga masayuran rong tamang obrahon in kaso nga may mga maguntad nga mga kaparehong insidente. Mato kita sa aton karang balita nasyonal, posible sa gihapon nga magtambong si Senador Rodante Marcolita sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, Hulyo 6, sino kay Senate President Sherwin Gatsalian. Ginexplikar ni Gatsalian nga makaroon nagpabilin nga Senador si Marcolita bangod sa wa ita pinal nga desisyon rong Sandigan Bayan kung mag-issue arrest of warrant kontra kana para sa kaso karang plunder nga gindihon ita Ombudsman. Sa katapangutanon makaroon o matahrong Senate President angot sa posibleng pagpagkuha at arrest the warrant kay Marcolita, ginambay karang hindi pwede nga ma-preempt o kung napangunahan rong mangin desisyon itsang tikan bayan bilang sangka korte. Dugang gihapon nga balita nasyonal, gininsisted office ng Ombudsman nga wa itapuang rong kultura nga utang na loob sa mga opisyal at gobyerno o kon pagpampubliko nga opisina. Sa ginpapaguwa karang pahayag o karang ginadumdum nga mas importante sigon rong responsibilidad sa mga pumuyo kaysa mga utang na loob sa sinuman nga donor at insigida karang public servant. Apisar nga nagbuhi makara rong kuminto rong nga Ombudsman ginkla sa gihapon kararong nga kaugalingon at Pilipino nga utang na loob gabayon kong raya hay sa tunga it magpamilya. Mga amigo o kon amiga man, pati man rong mga kakilaya bilang pagtawit hantop nga pagpasagamat.
0: Balita International.
5: Nagpapagawagon ita seryoso nga pagpandam rong Islamic Revolutionary Guard Groups o Corps o ginatawag nga RGC it Iran kontra sa anuman karang hana nga pag-atake sa nasyon. Orang nasambitan karang nga pagpandam hay ginhimo bago orang paghiwaton karang nga ubong it napatay nanda karang nga Supreme Leader nga si Ayatollah Ali Khamenei. Nagpandam rong IRGC sa mga kaaway Iran, partikular nun dong United States ag Israel nga likawan rong anuman nga mga saga ag kalkulasyon o pag-atake samtang rong nagakasubo rong nasyon. Gindeklara it IRRG o IRGC nga rong anuman nga agresyon hay pag-atubang it mga determinado ang makasagamad nga sabat nga uwa pasigon nanda nakikita.
7: Balita International.
5: Nagasakagon sa 2,645 rong numero 8 mga namatay sa kambal nga linog nga tumama sa Venezuela kurang taliwan karang Hunyo 24. Sandigra sa pinakabag-o karang opisyal nga datos ita gobyerno. Masobra man na 12,600 katawo matarong naninahan samtang linibumat pata rong padayon pa nga ginausoy matapos karang marumpag rong nga dusi-dusina karang mga establishmento partikular sa baybayon nga probinsya itala gera naminhan ita Caracas. Sambilog sa mga pinakamabahog karang kalamidad nga napex o naexperyensyahan it Venezuela sa managtaliwan karang dekada. Kung sa siin hay nagdeklara yon dong gobyerno it state of emergency.
7: Balitang negosyo.
5: Sa aton karang balitang negosyo, ginainganyo ni Senador Amy Marcos rong land bank na tawaan it konsiderasyon rong mga mangunguma nga may una sigon karang utang kanda. Masobra 2,000 nga mga maintok nga mga mangunguma rong nagapamiligro nga mawad-an ita ginaumhan ngagugta bangod sa pagkautang sa land bank matapos malogi bangod sa manaba karang presyo ita pagay. Gintumod nga wa sigon gitawan ita kahigunan it land bank rong ginahinyo karang palugi ag o palugit nga loan restructuring it mga mangunguma.
7: Balitang negosyo.
5: Sa dugang gihapon nga balita sa negosyo, may una karang nga gintawan nga mix sa movement sa presyo krat produktong petrolyo sa masunod karang nga Domingo. Suno sa oil industry source, sandig sa Min Plat Singapore ag foreign exchange average sa nagtaliwan karang apat nga adlaw. Arong estimated karang adjustment sa fuel prices hayrong mga masunod. Diesel na posibleng karang magtaas it 1 peso hasta 3 kada litro. Gasolina rong posible man nga may rollback nga peso kada litro o kon mga 1 peso kada litro.
7: Balita Sports.
5: Sangka makasasayan karang minuto rong natabo para sa Filipina si tennis star nga si Alex Yala. Matapos ng imaw karahay nga personal nga makilala ni Princess Catherine o Kate Middleton sa prestigiusong Wimbledon Championship 2026. Rong pagatubang itdaywahan na tabo sa All England Club. Masasiin si Princess Catherine, patron it All England Lawn Tennis ag Croquet Club ay nag-greet kay Yala bilang pagkilala sa anakarang maninagagon karang pagkasugod sa main draw it Wimbledon nga sambilog man nga mga milestone para sa Philippine na tennis. Sunod sa report, nag-angkon it sangkri karang pag-istorya rong daywa agin pagit prinsesa rong anangarang suporta sa Filipina youth nga padayon nga nagataw karat inspirasyon sa mga manughampang maghalin sa Asia.
7: Balitang Sports.
5: Padayon yon karang nakabalik sa Orlando Magic rong big man nga two players nga si Nikola Vucevic. Nagpirma rong Batikan nga sentro kontrata nga nagabalor it 3.9 na million US dollar. Agod nga uman karang magabalik sa dati na nakarang nga kupunan. Una nga ginaumpisa ni Vucevic ro anak karang NBA career sa Orlando nga kung sa siin ay nagbuhay mao it siyam karang nga dagon. Ko 2021 nagsali mao sa Chicago Bulls ag makataliwan rong pilang nga dagon ay naghampang manimaw para sa Boston Celtics.
7: Balitang Entertainment.
5: Sa aton karang balita sa patagkara ita showbiz. Gintao ni Bimby Aquino yaprong kaparte itanan nga kinitaan maghalin sa anak karang pagiging kuhos sa Itbulaga. Kaibahan ro anak karang nanay nga si Chris Aquino suno sa mga pit karang kabarkada it host nga si Dindo

0: Ang sa katapusan karang balita sa aton karang balitang showbiz, opisyal yon karang nagpakasal rong pop superstar nga si Taylor Swift, rong American football player nga si Travis Kelce kunang taliwan karang Biyernes, Hulyo 3 sa 2026. Nasangka garboso karang seremonya sa Madison Square Garden sa New York City. Randa karang magapit karang kabarkada, ang kilala nga komedyante nga si Adam Sandler yung nagserbi karang opisyal nga nagkasal kandang daywa. Apisar ang nag-anit batiko sa reklamo maghalin sa pila ka mga residente ro nangin preparasyon, nangin manilagon rong ginakabi nga wedding of the century. In one man, it grabe nga batikos maghalin sa publiko, ang mga motorista rong kasal bangod gin pasara rong mga karasada sa palibot kata Madison Square Garden. Napiktuhan sigon kararong trapiko sa Midtown Manhattan sa mismong long weekend it 4th of July.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Dayrong kabilugan ko aton karang mga balita makarang adlaw it Domingo, Hulyo 5, 2026. Hindi ka mo magkalipat nga magpamati sa aton karang istasyon ag magsunod no sa aton karang mga Facebook live ag post ag of course pili kayo masundan sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Sangagan ko inyo karang mga anchorman, anchorwoman, K5 Rio Trico, ka K5 Resident Torino, ako si K5 Romy Kahilig. Abong asagamat, standby sa masunod nga programa, Foro de los Pueblos Sunday Edition with ka K5 Michael Silorio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.
2: I care gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika.
6: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
7: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
9: Ang D3.
7: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
7: Yung may D3.
9: D3 Bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
7: Yung may D3.
9: Mabakas, mga butika.
7: D3 Bio.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Firmi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for men.
5: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
0: Mags4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alipyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto.
6: Clinica
8: Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
0: You're listening to 94.5

0: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga ka-K5, ratong oras, alasays 32 na ita agahon. Good morning, mga ka-K5.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Well, good morning mga ka-K5. Medan niya agahon sa aring mga tagpamatibilog nga probinsya at akigan Banuwa ita kalibo makaroon Domingo nga adlaw July 5. Butaan now. July 5, 2026. Medan niya agahon sa aring mga tagpamati sa bilog nga probinsya at akigan nag sa 17 nga mga kabanuhanan. Daga karoon doon dayang 327 nga mga barangay sa bilog ron niya. Probinsya ita akan. Anyway, good morning mga ka-K5. Ninyo anchor man sa talasot sa itagahan K5 Michael Silorio. Mga balita lokal at mga balita national at ang pag-istoryahan. Good morning! Nakapamahawon ka mo rin. Iba ka na nagkakapi-kapi pa. Basta dito ex-coffee mix lang. Nagkakapi-kapi rin iba ka na. Iba ka na sa tindahan yun, no? Mga ka-K5. Nagpanindahan yun. Market day gali makaroon sa Banu at Kalibo. Day mamata ka na sa simbahan yun. Abo karang naghahambag sa nanggaservisya na sa Ginoo pero rabatasan na eh. Sobra pa man ang demonyo. Then no, makagadlock mga ka-K5. Oh, rodayang kinaiya itang katawo. Nga naghahambay mo nagaserbi mo sa Ginoo. Oh, abo ko niya eh. Mayuna matang siyempre. Ako niya na statement tay. Apply to many but not to all. Bukod tanan, abo tanan nga nag-aalagad at insakto. Eh, pero may una nagapakuno-kuno, pero may gatawag man naman, kit ginooron. Pero anang pagtrato sa anang mga tawuhan, ay grabe. Anyway, good morning, market day mga K5, pero iba sa simbahan yon. May una karo mga K5 nga Lunes sa ita, kada ay, hindi, kada Domingo ay, anay mo sa simbahan, nag-Lunes at Sabado, sige ralinibak. Good morning sa aring kabatag pamati. Mga balita informasyon, mga ka-K5, ano rato yung managapaw ng mga balita at headlines? Headlines! Sa aring kapag padayon mga ka-K5, ato yung managapaw ng mga balita, no? Apat ka mga preso o mga PDL, person deprived with liberty, ay nag-agaway ito sa nasunig to it. BJMP mga ka-K5 ang may apataro habuno, apataro may nina. Dupang utana sa taga-BJMP ay one time ko naka-lecture ako ina sa sunig BJMP ay nakita ko nga kanami tara ng seguridad ah. May tanan kami higin kwan gida gin ano baga gin bukad rin mo mga dinaga. katiramon yung mga cellphone, pangaiwanan, manami, tay. Lokasyon na makaroon, sinsa na nagbuit pang, pang buno, gingamit pang pamuno.
3: Foro de los Pueblos.
1: Basi kong mga dukat, ran ang ginamit kong mga presong araw, daya mga sagog. Ay manit may mga naninahan igto. Bagay man na kay Febe, kung naninahan ka ganyan na sa takgis yung itbutong. Dali ang baabong mga mensahe. Basahon ko galing ha, dali ang. Doon natin yung mga headlines. Ched, magabulig sa mga estudyante at Libakaw para marikognisaman sanda Ched National mga ka-K5. Matawan sa special order, anda karon nga, ano, anda karon nga, Rwanda karon nga transcript of records, no? Ay, sa ginhiwat karong legislative inquiry, itsanggode ang panlalawigan. Ikutan ako kung kano pag nag-umpisa do problema. Ay, kano patagali ginahinambagan do dayang LG o Libakaw nga ra. Nga, mag-shift ka mo sa ibang kurso. Agon makaubra ka mo dayang mga plantilla posisyon. Awa, ta sige, taran ng batot enrollment sa doing kurso. Ay, tapos, tasandaron dun, hay. Ay, makano mo estudyante, eh pero, or mga estudyante mo, kung ginatinguan ka mabuligan ni Ched, hindi na standby ka mo. Pero abi represented, makarang mayor nga rin, si Mayor Chudosyo, kwan mataka na in fairness, matay. Siyempre, bago tayo mong pungko, wa, patay mo, kara, bukong patay mo, mayor, kasi na kinatabo, utara pagpasugat nga rin, Ched, gali. Doon na rin, istoryanta. Ginaligar nga Iranian National nga suspect sa pagpambudol sa aklan, bay nadakpan it kapulisan. Pero di na to masiguro ra kon ano ra kon Iranian gid man dada mga itsura abit mga Arabo mga dayang mga partit Middle East nga nagpati ro mga Indian National Hagos pagarihas ay kita nga ni makakita kita it maputi nga tawo ag dugaw ra bo kay kano atong tawag bisan mga Canadian tay mao di ba ga ato mana may ana man ang kaibahan man ang kano. Kano tagaliro niya taga South Africa tay kano tatong. May atan karong police report ha, may follow up kita karon mga K5 no. Agiba po inyong mga balita aga Senado haumon sa impeachment ni BP Sara. Sandaro mag-serving judge da mga K5. Samtang Marcoleta Aglacson nagbagayluhan ni argumento sa plunder case.
3: Foro de los Pueblos.
1: Ag balita international sa bilog sa mabaw karong oil terminal sa Russia inatake it Ukraine. Ikaw mo ko ba do Russia nga ra kamayad-mayad dito dara. Kasi hindi na mapirdi-pirdi nga ni do Ukraine man. Grabe ang ani sa sugid pagatakon amat nga ra yung buhon ka timo eh. Dahil mga balita ato ni hatod ganyan makaroon mga KK5 agro dahil mga balita ginatod ka ato makaroon DTX coffee mix ang kahelty nga klase ka pinakakapikaw nakadetox ka pa. May ana ka nga chia seeds may ampalaya may ana pagid nga DSO di sugared cane extracts ang kamapait nga parte itubo para masukan ng mga diabetes. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina Nuevo Center Defender Building Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa Prente dating Garcia College of Technology, mga pitman sa ABL Sports Complex.
3: Foro de los Pueblos.
1: Good morning, Anay, ah, kay Raiden Roy Pilife. Good morning. Oh, sir, thank you. Ah. Thank you sa pagbadat mga minsay. Miss Maria Lisa Nakor, good morning, man. K5 Michael, good morning, man. James Carpio. Oh, si James Carpio. Pwede pa shout out? Oh, sige, siyempre, gid lang. Oh. Si James Carpio, kilaga ko, Ray. Oh, nag-iba kami dati ka, Ray. Oh, tagsa iba ba't akong pukatod? Baga, nag-praktikum, galing mo ka to, eh. Oh. Anyway, James, kumusta? Good morning. Thank you, gid, sa pag-daya ka rin yung pamati. Ah. Good morning, gid. Kay tatay mo. Oh. Anyway, mga ka-K5, haomon makarondo Senado para sa rondaya karang impeachment, agdaya makaroon yung ginabantayin ni Itabilog na nasyong Pilipinas. Especially, nga ro daya makaroon nga mostly ay politika ag sa piyak man nagapaninggitan it bukod na tama ro ginobra. Well tanaw na aton da kabay nga ro magaserbi makaroon yung mga judge nga mga senador ay magbuto sanda base man sa daya karon nga mga ebidensya nga iga presenta ita daya karon nga ano ra defense defense panel mga ka-K5. Tagan awon naton da dapat ay isa publiko gidara para it live baga para makita naton. Although, kita mga ordinaryo mga tao ay hindi kita ka-intra-igto kanda, mga, no, mga hindi kita ka-intra sa igto nga discussion, baga, presentation of evidence, mga ka-K5. Hay, at least, no, bisan sa atong sariling piniino, makabilog kita ito atong nga opinion at desisyon, mga ka-K5. Importante rin, dagahig kita karatanan. Oo. Oh. Dako niya tanganing nasubuan, datong ginasugid niya ito, nagbagaton it maleta, hasta makunwat at mga kaso. Hao na pakanda hadakpan do dayang naghampang tungit is ban probinsya Takan.
3: Foro de los Pueblos.
1: What sanday it mo? What mga ginkasuhan? What? Agad datong dati nga mga kontra nga to, nga mga senador, nga mga nagapaninggitan nga to, anti-corruption, maura si Maura, imaw man naro mastermind, ay, nagsagaylo ta. Oh. Nga hindi mo ta maintindihan kung ano ran na ginapaglaban, kung daya nga ginapaglaban nanda, kung daya yung mga pumuguyo nga na ginaservisyuhan nga, sunukan dahay mga mamamayang Pilipino or anda mismong personal interest para hindi mo sanday kulong kasi may mga pending case nanda. Daya tanga niro mga bagay nga hindi ta pwede ka. Pwede ta kanda, agkato na hindi ta pwede. Oh, di ba ga? May istoryan, tagaling kung ano rin pwede, hindi pwede. Basta makaroon ay para updated ka mo. July 6, maga ginasugid nga mag-aumpisa. Pero daya karon nga impeachment, no? Unang adlaw it impeachment ba? Oh, grabe ra. Kung mga naka-Facebook live ka karay basi, kung million kayo murug view, mga ka-K5.
3: Foro de los Pueblos.
1: Oh, di karay masairan da. Agkabay nga i-live nanda ra. Kung live ra mo, tanan makita na sa Facebook sa TV, ay di karay na itong makita kung paano representation it evidence, kung paano tumkon, kung paano man matumok ro daya karon yung mga argumento it kada isa. Kasuma, sandara both sides, the prosecution, agro daya karon yung kampo ni BP Sara nga rahay ko anda. May mga batter of lawyers tira sanda. Bukan at mga basta-basta nga bugado ng ginabuhi kara mga eksperto ron sa mga daya karang criminal law. Agko na ano paruna mga K5 no. That's why nga ni naka-mention ako kaina nga dapat ro aton karon yung mga senador nga nagaserbi makaron nga huwes mga K5 ay magano sanda mag boto sanda ayon sa ebidensya.
3: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
1: Doon bang ginahambay nga hambag it mga babae nga rakon ama to mas kaming kami mga maartis anong printing ngayon ay manahay umarti mana ayon sa ganda ba?
3: Foro de los Pueblos.
1: Hay mo man doon, magboto ayon sa ebidensya. Anyway, sa atong pagpadayon, ay iyaman ka raw sa piyak nga balita pag inyaray. Si Senador Dante Marcoleta, ginkundi na karunan na ro, hambay na now, sa balita, sa news, no? Senador Dante Marcoleta condemned his looming arrest on Tuesday. Nakatagana, guta, kung kato na nagahana, guta ba ga, mga ka-K5, o, daya nga, nakikita mo, nasayin mo, na kung ano ro, daya ba nga, matabo, o, ay, dayang ano ra mga ka-K5 eh anak ra nga ginkondina ni Senador Marcoleta ro pag-aabuton yung pagdakop ka na mga ka-K5. Oo. Aga sa makaron nga ni hay mining hay kon baga kon sa mga Pasko nga ginatawag ay mga fast approaching mga pag-aabuton eh looming arrest on Tuesday, labeling the ombudsman upcoming planter charges as calculated a conspiracy designed to block him from next week impeachment proceedings and silence his anti-corruption efforts. Mga ka-K5. Dagom, no? So, no, mata kay Marcoleta, dahil nagagawa sa report, daron, dahil man nga napipinto kung sa Tagalog, gali, kay ina kapag inaisip, the looming, baga, ay, sa, na ganun pag-aabuton ni looming, ay, meaning napipintong pag-aresto, abimanakana, ay ginhamba na nga ombudsman man nakarahay rodayang sa pag daya man nga plunder case nga rakakon hay naka-design ta manara para abangan man ako sa pag-aabuton nga rang impeachment next week agpahiposon ako sa akon nga tinindugan kontra sa daya karong mga panakawan. Suno mata kay Marcoleta suno sa dayang report ha?
3: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
1: Pero siyempre, ruin niya rin na ginapamalibaran taron mga ka-K5 ay siyempre, sino gidabi matod mga ako? Oo oh, man na, design man na rin para mahipos ka. Siyempre, huwag latad. Ako rin, nagmaskapin ko. May imo mataana nga nakikita matang ebidensya man na kontra kimo, di ba ga? Oo. Ay, Senador Panfilo Lacson, however strongly revoked Marcoleta's reasoning, accusing him of using gaslighting tactics to link an impending plunder arrest to the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Mga ka-K5, suno man kay Senador Lacson, meaning nagbagaylo. The headline yan eh, ro headline yan, balita nga rahay, ano ay daya karay nga trade barbs over impeachment mga ka-K5. No? Meaning nagbagayloan sa medyo mga matagum-tagum karon yung mga argumento. Medyo maroon baga. O, pero naman ni Lacson ay sinaway na naroon. Kung kato na ba, medyo binugo na baga si Senador Marcoleta. Ay, manari, may nakusahan mo. Tama naroon agad mag lala ang manatapad do sitwasyon ay para sa daya karang nakapending ni mong pagdakop kimo sa plunder case nga ra. Agimo ta man nga gina ano ba garaho kung sa inakanon hig imo karang gina kung sa tagaw inuugnay o sa taga sa inakanon ni imo man nga gina kung ka kalisod ako sa inakanon ko naman. Ano nga ni raho daya nga sa tagaw inuugnay meaning gina link sa English ay kung sa English ay kung sa inakanon ni imo man nga gina-connect lang ah oh. Pero may ka ang tanan niya para sa impeachment karan ni BP Sara na ano tamanar na ba ni Senador Lacson man abiron ho oh. Ay tao, kung sino ka na karang daywar o gasugid, it minatod. Ay may nabasa akong article, mga ka-K5, nga buko niya nga ni man, si Daya karang Senador Marcoleta ro, nagbaton man nga ni itaron Daya nga, kung minatod, abing nagbaton, giti mo, Daya karon niya, campaign funds donation. Ay may mga news man, according sa news, bisan do presidente. Sino nga ni ka na to, si Lagdameyo. Abot sa nagbagaton. Ugaling yung mga tagin kasuhan. That's why kapaningitan makaroon selective pero pag-file it kaso. Ay, kabatas na. Pag-arias, malang galisan na matuod. Kunta ay ginahambarong sana all. Maroon kunta ay buko na eh.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
1: O si Senador Chis Escudero man. O, ay bumalis ka di mao. Ay, imbis imo nga file at kaso, ay maka na i-judge o tayo mo kara sa impeachment. O, si Senador Joel Villanueva, doon yung rumanga nagbagalis ka, nagsagay loig to, maginhamba na ginsave manasanda ni Jesus. Sino ma kung Jesus, ha? Mario Josep? Bukon man, ha? Jesus Rimulyat, ha? Hamba, yung mata sa report, ha? Suno sa report. Ay, tao, abi, kung may natuod doon, ay... Tambo lang rumagosga mga ka-K5, di ba ga?
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
1: Kasi wag kita nabuitan yung mga papel eh. Pero kung tanaw ni mo, ay maka-desisyon ka timo ordinaryong tao. That's why hambay ko nga ni. Nga kita, kung ilive na daro impeachment, maka-desisyon taro sambayan ng Pilipino karay tama. Oo. Oh. Mabase kita sa ebidensya kasi bisan kita ordinaryong tao, ay taxpayer kita. Era ato niya maginbayad niya itong buwis, kung nagminatuod o akusasyon sa Malita, ay habutan ko sa Malita to. Nga ni-involve kita di karaya, o. Oh. Nga ordinaryong tao. Oh. Nga ni ron ay, datong mga gagapining kita sa nang, mana, i-amend man na ro, kwan, dodaya man na karon nga, Juvenile Justice Act 9344 ay dato man ang may binaril man na rito sa Tacloban ng may mga binuno man at minor di edad sa Cavite. Malabo utang may amendon makaron kasi maagi pa ron itaapin ang lower congress. Abo pataron agmas madali ta na makaron di impeachment.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
1: Mas anot ang makaron di impeachment to? Mas busy tasanda sa impeachment mga ka-K5. Ikumpara sa pag-amend, it daya karon nga age limit it pwedeng makasuhan, itaron daya karon nga ano ra. Daya karon nga mga minor di edad.
3: Oh. Foro de los Pueblos.
1: Agamat unahon gid ro mga daya nga pagpanaba it edad nga pwedeng makasuhan sa ano ra. Sa ron daya nga impeachment ay sa special session nga ni haman it unahon gid daro dunya sa mga minor di edad abi. Ay haron nga mas manami tana kung unahon mo tanor pagdeklara it waling-waling bisan bilang national orchids.
3: Foro de los Pueblos.
1: Ay kung kamo ko tanon sindo mas manado mas mabugat nga kaso nga ay mas mabugat nga laying ipasa. Ratong ang pagbanaba it edad it mga minor di edad o pagdeklara sa waling-waling national orchids it imaw.
3: Sa bawat katalunan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
1: Sa pagdeklarat at waling-waling at ganabat at gasolina kato posible aga barato taro mga bagakon ganabat taro inflation rate siguro no? Ay inunat ananda eh.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
1: Ayos tayo no?
3: Foro de los Pueblos.
1: Kay List Agustin, to, good morning ha. Good morning man, sir. Imora, ako nang kuhanda. Adaya karon nga barbero. Thank you for my haircut. Abo, haircut. Oh, thank you gid ato ha. Kay Lister Agustin, no, ita boss barber siya. Boy, imora ako nang gapagwapo ron eh. Ba akon ahitan mo, makon da ako niya. Nang kilid, agod, kay Tura makon kami ni Daya karang Alden Richard. Oh. Anyway, balik kita sa ating mga balita. Maura tay. Di, datong nabimana, no, may impeachment. Haragun, no, Ngayon mga ka-K5, sambilog sa mga ginatanaw ako namat may mga senador nga nang nagbagaliskan kasi may ginapangatubang sa nang kaso. Agbasi man na nahadlok sanda nga, tuluyan sanda, ay maparehas na kay Jinggoy. Pareho sa nang PDL dayon dito kon person deprived liberty ra ni. Although ginahakasuhan si Senador Jinggoy Estrada pero sa mata it lay eh, innocent pa tay mao eh. May bukod ni tanan nga nakakulong, guilty, magiging guilty ang imaw ron upon the verdict it daya karon niya competent court, di ba? Ay sa what sa nanaila magpapreso, what sa nailang kasuhan. Ay doon gina aligar nga nagbaliskad sanda. Pero sa bilog naghinambang ani nga oh, man ay para ta man ra sa among prinsipyo para sa sambayan ng Pilipino ta. O sige, imo mat ang argumento ron. Anyway, doon gina rang ginahambang nga kung may mga pending case nga ra mas kabin ko nagakandidato, ay hindi un kunta pagsugtan mat kumilek. It aton nga layibaga, inanay ginasugtan abi, ay ro argumento abi nani bukon mat innocent, bukon pa man sanda guilty, innocent pa daw ni. Which is 100% correct. Ay, pero kung ordinaryo kang tao, bumuog at police clearance, kung may imo nga ni nga to nga mga, hindi ka, may imo itong mga pending case nga to mga nakatapak at kuhon baga, gawa, tanin mo na daya karang naayos, ang may imo't agaling pending warrant, ay hindi ka imo ka buwit police clearance at posibleng hindi ka tingkasugod trabaho, dakpon ka pa. Oh, halimbawa man na may binayo ka rito na buurang ipon, wan mahusayan sa barangay pinasaka at physical injuries. Ay sa what ayos pa, hindi ka about police clearance. Pero sanda, bisan may mga pending case, mga plunder, graft and corruption kung ano-ano, ay pwede ta kandidato.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. For all, Delos Pablo on the spot.
1: Ay, pwede sanda ka kandidato, sige, ay bukong yan it guilty. That's why nagkinatabo doon iya eh. Nagkinatabo doon mga igbanghod sa Anura, sa Daya, bisan sa mga local nga mga politiko, may mga pending case. Dikagan. O kay sa alin nun may mayad ay mo saan ang pumuyo. Mata. May kunano matang taktika. Agbasi mabuot ay mong mayad ay nagdaog. O nagdaog. So sige, taro hearing ka ng kaso. Diyos, gumawa. Taro disisyo, tumbudsman halimbawa, no? Ay ginapahalin tayo mo, removal from service ag disqualification from holding public office. Taro disisyon. Ay, di, nagsagalin. Abo man, may mga rule of succession naman niya to. Ito, hindi ko maintindihan kung sino man mapungko. Pero iba pang supporter ito ay mabit-bit placard, mag-rally, mag-tinang, eh, kabuot, mana kay sir nga. Bahala lang kinyo, Rugino.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. For all, Delos Pablo on the spot.
1: Hindi na kinagulo pa, hindi takunta. May mga pending case, hindi, although bukon sa nait, ano ra, dayang guilty ay hindi natin padagaganon eh. Kung ordinaryong tao nga niya, hindi ang kabuot police clearance, hindi kasugod trabaho. Bilang beses ko raginamba yung mga igmanghod, no? Agdaya ay real talk. Mas madali pa magkandidato kisa mag-apply ka trabaho. Apply ka trabaho, transcript of records, diploma, police, NBI, court clearance, BIR NAM o TIN number, SSS, ano pa, pag-ibig, certificate from previous employment, hala, interview, after interview, final interview. Mauron ay. Abo-abo, ting again, pero kandidato ka, mag-fill out ka at application. Pag baton it kumilik, aspirant ka. Pag, kasi pag ginahambang naka-file ka, igto ay aspirant pang rotawag. Pag umpisat campaign period, according sa kumilik na interview na ako, ay automatic nga kandidato ka. Kandidato ka, after it, dayang mag-start, do dayang campaign period. Oh, sabi siya may pending case kiti mo. Nga ni, may mga bagay kanda kara sa mga bagong mga sa politika sa nasyong Pilipinas. Nga pwede ta kanda, hindi ta pwede sa ordinaryong tao.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. For all, Delos Pablo on the spot.
1: E di, nagsagamu agon. O, e di, pati rodayin ito sa national may mga pending case. Sabi man sanda. Ay, katdato nga, naga, iya sanda sa Piyakay, hugad lukon sanday, sa Gailo rayon sanda, amon tamanang pagsailo nga ray. Sangagan man at Ginoo ang para sa mamamayang Pilipino.
3: For all Delos Pablos.
1: Tama, bagaron. Ay, kaya, ordinaryong tao, ay, sige, bit-bit it, placard ha, rally. Sige, rally. Nagkinagulo ang rutawo.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. For all Delos Pablo on the spot.
1: Ay, alas 5:56 na tagaw na itong oras. Ito yung mga ginisturyahan niya rin mga ka-K5 by ano man lang ra, no? daya ba nga mga nagkakinatabo sa nasyong Pilipinas? Pero matuod na rin eh. Panuuhan mo siguro ninyo. Kasi ako, ro, mga Pilipino, mga maagam eh. Ugaling at dumdum at daya nga rin again, my statement is apply to many but not to all. Ang tabi ko mga nagapuong kong aray tanga taro Pinoy. No. Kating kakita nga. Galing eh, maka may mga pamatanon nga rin. Maagang panganika ito na eh. That's why nga ginapa-eskwela gina nato na itong mga unga. No? Eskwela na ito, na ginasugira na ito ng mga current events. Eh, pares kamon, may istorya kami. Ihapon nga, may istorya kami kakong mga unga. Makararan ka kinatabo. Kasi, yung istorya masayod mananda kasi may social media. Para aware din ato yung mga unga, i-guide natin sa insakto. Oh. Agod hindi, hiloko. Nana, abiga, umta ko, most least, nagapuong ko yung tanghag naman ng mga tao nga, sige, matang binuto man.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
1: Style lang ka na nakon, campaign period, it, magbisa-bisa rito sa mga magugangag. Agbay agbayan ka rito, ag sautsautan ka, ay, buto na yun.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
1: Ngayon sa nagkakinatabo mga ka-K5, representing ang sitwasyon ng nasyong Pilipinas, may siningit kita at corruption, ay sinon, ay kaparte kita karon yung nagboto, kanda.
3: Foro de los Pueblos.
1: Kung ano makaroon do Pilipinas, doon ato niya naging desisyon 3 years ago, mga ka-K5. Di ba ga? Kaparte kita, yaman. Ano ginabot 1987 Constitution? Balikon ko kumanda, the Philippines is a democratic and republican state. Di ba ga? Ano yung ginabot? Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Tanan yung mga poder, it mga nagapuong ko, halin sa ordinaryong tao, halin sa butante. Eh, ingin binuto mo mata, das sininggit kat corruption. Oh, manak at mga nagapuong ko, ay, oh, grabe mong corruption. Ingin buto mo mana. Oh, dah, buto ko nga ni mana ron man eh. Aman mat, binuto mo man. Ay, tawal man ako, tsubri. Das mo sininggit kat corruption.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
1: Then, hambayt mga magong pagpi-pi lang kung magminaron ka mo.
3: Foro de los Pueblos.
1: Dahil mga balita, ginatod ka ito ni D3 Bio, sang health supplement pinaghalong a virgin coconut oil at vitamin D3 na parehong kilayang may natural ag antimicrobial properties. Ano kombinasyon nga nagatawad mabasong nga suporta sa immune system nga nagabulig sa gawas para masukan doon nagkasarisaring infection ag mga viral bacteria lag fungal. Arong VC o matay kilayang may lauric acid ang kapati acid nga may kasarang nga pumatay harmful pathogen sa gawas. Samtang vitamin D3 mata, importanteng regulation at immune system response ag pagiging healthy ito ang nagkasukasuan. Sa mga pagtuon, doon nagkakay yung level at vitamin D3. Ay pwedeng mapanaba do risk respiratory infection ag iba pagiging inflammation-related condition. Sa regular nga pag-inom ng D3 Bio, pwede mo ma-experience ang dobinipisyo kung pares kumabas kung resistensya, madasig nga pag-recover sa ginabatyag, protection sa mga mikrobyo nga nagatawat masakit, ikasang bilog sa natural nga pamaagi, para pabaskugon, rugawas, kontra man sa mga masakit adlaw-adlaw. Mabakag sa klinika de Alternativo Medicina Nuele Center, Refender Building, Osmania Avenue, Calibaclan, sa Prende, dating Garcia College of Technology, ang magapit man sa EBL Sports Complex.
3: Foro de los Pueblos.
1: Anyway, gusto ko nga para hindi ka magtagang. Tanan nga mga benepisyo, halimbawa mga scholarship program, ano pa?
3: Foro de los Pueblos.
1: Scholarship program, mga AX, TUPAD, o kung ano pang ayuda nga naghalin sa gobyerno atong kwarta ron. Oo. Galing ang makando proseso, ginapaagi abi sa mga politiko. Agdaya man yung mga politiko, kita ko nga ni sa TV nga to, panupod sa nagtot ayuda, sa nasunugan, sa nalinugan nga to, feeling mo tayo, imaut aanat, ah! Dapat ang ani, wow tat mga politiko, especially sa pagpanupod it ayuda. Mga scholarship program on, halin sa buwis tao, tandaan ninyo. O, yung paagi ang kanda, normal yan, nga sanda karon kanda ipaagi, dahil sanda gapong ko eh. Bukong matanda ron eh. Aton tanan doon eh, di ba ga? Nami-misinterpret a bit mga butante. Kita mo, pati sa dayang mga ginataonan ng mga pundo nga sa mga infrastructure, mga ka-K5, ano, gasugungguran, kundi ma-invite, feeling mo'y andang kwarta. Anyo ron, ana ron nga buwis tawo. That is kinatawag natin karang that is public funds. Bukod anda. Galing ay kundi nga nisan sa mga inauguration nga ray kabaw-baw pa ta nga issue kundi sa nay imbita ay abisa masunod ko may mga inauguration imbita lang abisa na tananda. Yung feeling mo tay anda tang kwartay.
3: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pablo on the spot.
1: Sa ating pagbalik, may mga development kita sa runday, yung mga presong nag-agaway sa narito sugod at BGMP. At may interview kita sa ginpati ka itong legislative inquiry kung nagtaliwan niya itong adlaw. At kung kano nag-umpisa ro problema nga ra. At makaroon medyo manaming balita na ginatinguan makaroon itched nga marikognize yung mga estudyante. Balikan tapag katapos sa mga reminders. Stand by.
3: Foro de

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin. Mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kay kung D3 lang, suguon pang imong immune system, makantos cancer cells, kag maawayay.
2: Sakto.
1: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Mm-hmm. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Mm-hmm. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells.
2: Mm-hmm.
1: Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells. Pero sa cancer cells, hindi healthy na sila. Stress na sila. Kaya nga man.
2: Simintoon sila mo.
1: Hindi na sila kagawa.
3: Hindi sila kagiyo.
1: Hindi kakaon. Paano sila magdamo?
2: Dumduman mo sa Marawi, Doc.
1: Oh.
2: Pwede yung Fiji lang Marawi. Game palibutan, tanong army, isa ka bulan, may kong kaon to. Luluya, paano ka pakadagan?
1: Ang muling ipiko ito, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer. Tablet yan.
2: Sang 2017, may ara sang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant gini sa antibiotics. Kapin pa corn na blang ang target person, nag-inom, imbes ka 7 days, 3 days lang, and then,
1: wala ubos, ha?
2: O resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan ka gid, ikamatay mo gid na yan. So, no, there is a study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So, bisan adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa bla dok, kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So, ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous, wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
0: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose ko may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butka.
5: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, anong gid ba lang ginaandaman sa aton kabuhi? Ang aton kabataan. Anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Inisya klase yung nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Ang muna kaalam sang nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka, kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
1: Ako naman, Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin no? Nga kablo ka nga puti ang lubi.
2: Uy, ko kapi para sini.
1: Nagsulod na mag-us ako ng utok ko. Kablo ka nga puti ang lubi. Because of lauric acid yapon.
3: Wow, no?
1: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iya unod. Nga aga ito mang imuunto. It's because sa bacteria. Sa your medic treatment bla. How important is oil pulling? The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukan, imo nga ano, hindi galing nga masige lang ka pa cleaning. Ang sikreto is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuan, hindi na maubos tanan Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos ga kwan pagi ka, ga oil pulling, 15 to 20 minutes, kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iyan mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog ina nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa pagkita, maasahan sa on public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.
3: Balik kita makaroon sa mga balita mga K5 Balasite 7 na tagahan makaroon datong oras sa rondaya karon yung mga balita ginatod gato ni Extend Food Supplement for Men manggaranon sa amino acids ag phytonutrients ginsang kapanit makarut ag labuwas ka nga makabulig para masolusyonan datong frigidity erectile dysfunction ang kapatas pagdit potensya ag passion mapagayaki man akon mapababayi nagataman ni Extend enerhiya nagapataas pagdit libido nagataman ni Extend performance mabakayron sa atong klinika de alternatibo medicine and wellness center Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa prende dating Garcia College of Technology, magapit man sa EBL Sports Complex.
0: Foro de los Pueblos.
3: Anyway, balik kita makaroon sa ating mga balita. Kapon na-interview ko raro, Chairman sa Committee on Laws, Rules and Ordinances, si SP Member Apolinar Cleofe, itsang guni ang panlalawigan. Sa aking patigay na lang itong legislative inquiry. Mahaba, abira to eh. Kasi kung imo itang pamatian mo gataanan mo tanawon mo temo sa Facebook kag may ginaobra ka hindi mo ta ma kun ga iwan iwanan hindi mo gid maintindihan it sakto ba ang interview ko mapingo jang pero the more important thing detalye aton karon nga na extra kay SP Cleofe actually bukod nga litli bakaw nga raro may community college mga ka K5 kundi syempre may ana mat altabas may ana man it batan lima galiray Altabas, Batan, Balete, Daya Karanga, Malay, no? Ano pa ni isang bilog, no? Aglibakaw ron, balilima sa Dagalira. Agdaya gataan ng Alibakaw nga ranga eskwelahan doon nagka-problema.
0: Foro de los Pueblos.
3: Daya gataan ron nagka-problema ay nagpadaya nga ni Kara ita, ano ra, Daya, makaroon nga ano ra mga ka-K5, no? Nagpadaya makaroon ita, Daya nga sugat ro aton karon nga taga ano ra Commission on Higher Education nga nagkinahanglan sa nakara ita ano kara mga K5 si OPC baga sa daya karon nga pagpadagagan it nasambitan karon nga eskwelahan well bisan nga ni sa ano ra sa daya karon nga mga estudyante mabaho ter epekto karon syempre nagasalig ka nga kun ikaw ro sang ka normal abi man karon nga ginikanan. No, gusto mo makatapos si Maunga eh. Wa manabi kita at maiwanan sa itong Maunga kundi dahil nga edukasyon eh. Aga, pangaiwahay, deng edukasyon mga K5, hindi tara matakaw. Ngayon sa kwarta nga iwanan ta nga sarang ta maubo, sarang ta matakaw mga K5. No, kasugod sa malita ro kwarta eh. Pero ro, edukasyon, no? May ipakita kat imong transcript of records, may ipakita kang diploma, may mabuo kang dayang, ano ra, may mabuo ka bagang daya karang kinaagam sa eskwelahan no bukod niya sa eskwelahan actually nabuo nimo kinaagam eh may una maning mga mataas man nang eskwelahan ay bastos matbatasan din do manghaag to sa eskwelahan pero wa ta maedukar ng mga tao may kilaga ko ni may sa tawo ta actually pero siyempre iya sa aton babot kalibutan nga ra pero ginausoy tabi kimo hi documents imo karon nga mga do ginausoy ta kimo karon hay imo karon nga mga resume imong mga record, educational attainment. Kung kasugod ka trabaho, that's why napaka-importante ron na yung edukasyon. Sa bagay, sa ginauman ko, edukasyon nga mga K5 ay nagiging tool, no? Nagiging gamit natin ni Mao, na gina-stepping stone natin para makasugod kita at mga prestigyoso nga mga trabaho, makasugod kita sa mga magagong kumpanya. Pare sabi man na makasugod gabi man na sa, halimbawa man na, pare sabi man na common sa K5, magago, mabahot ang kumpanya ra. Sin ka kita ng 62 registration nationwide. Ngayon, bukon at basta-basta nga makasugod ka iya. O, kunwa ka ita ineskwilahan. That's why nga, balikan natin doon libakaw nga mga estudyante. That's why nga napaka-importante kanda nga may ipakita sa nasa ulihi. Galing, paano may ipakita nga may imo nga tinapos kung hindi kay recognisan na bitched sa ulihi?
0: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
3: Doon doon mga pangutana eh. So, bangod nga ni nga, uwasan na it's COPC, Certificate of Daya Karang nga, no ra, Daya Karang nga compliance, no? Program compliance, I mean. No? Ano doon mga possible reason? Ay, doon gali mga ka-K5 nga, may anda karon nga, may actually may suggestion nito, anik, anda karon do, Ched, pakuuna nga, mag-shift ka mo sa ibang kurso para makabutang mo sa plantilla position baga maibutang ninyo. Ay, what? Sandagagin nag-tuman. Ang nagbatong patat enrollees the previous administration, para klaro, bukod at sa time nga ni Chudusyo. Ah. Pero mas may siguro pamatihan ta si SP Cleofe. Anyway, mapigod mo lang rin mga 10 minutes mo lang rin. Pamatihan ta si SP Cleofe.
7: In connection sa datong legislative inquiry, kasi kung para medyo kanyat, medyo brief and concise at abaga SP Cleofe, sir, ay masyadong haba datong legislative inquiry. Mga pangutahan naman lang na akong, sir, ay kung ano ka to, sandi sino nag-attender, aga ano ro mga gin-istoryahan di ka to, especially sa konsin kita nag-uugat ro na sabitan ka ng problema, SP Cleofe.
8: Okay, una-una, no, salamat, Gid,
7: K5 Mike.
8: No, sa, K5 Michael, sa tungarang nayang, sa umungarang nayang oras, ay at least ay para na makahayagan gidbaga, no?
7: Oo.
8: Aro nayang aton ng mga pagamati. And likewise, do aton gidun ng mga stakeholders nga involbado gid, aton mga gigante, ni kanan.
7: Yan,
8: no? At the whole community gid sa Libakaw, no?
7: Oo.
8: Okay. Sa imo nga pangutana, no, kung sinuro mga nag-attend, actually, dayat ang arang na legislative inquiry at the instance ara it Committee on Education, no? Chaired by the Honorable Mark Vega Kimpo. Then, ibahan rin abi karano sa amon na Committee on Laws. Now, so ato nga gin-invite karagin, pakamayad natong daang ato ng Gidro, Representative Ched, no? Actually, invitation ay para sa regional director at sa Ched na regional office. At to aton nga, siyempre, aton nga administration at Libakaw Community College of Science and Technology, agra aton nga nayang municipal officials, no? Led by Mayor Tim Brian Chudusyo, Agro Chairman at Committee on Education, isang guni ang bayan at Libakaw, si Honorable Paul Navarroza, una. No? Tapos, President at Andang PTA, at Libakaw College of Science and Technology, Agro Presidente man po Andang Supreme Student Council. So, doon yung mga nag-attend, no? It aton na legislative inquiry.
7: So, maraming galing na kompleto ra sa natanan, pati mga estudyante at ginikanan ng stakeholders, no? Pati ro, ayon siya mismo at gobyerno. Ngayon, speak li of, habukaran di karaya kung si nag-umpisa ro problema nga raman ita, what sana nakaburat si OPC, ano ro, andang nangin problema ita, siyempre, ro, Libakaw, Science and Technology, ginpadagagan it, local government unit, ano ro nangin problema nanda, ag, kano nag-umpisa gid ro problema?
8: Actually, the problem karano ay hindi nga ni Sanda commit it minimum requirement to said para nga ma-accredit the program. When we say program, doon yung mga kurso na ginatao. Oo, okay. Ano ro pinaka-problema? Ro pinaka-problema, ito plantilla positions na gina-require gina-it said. Like librarian, like instructors, doon yun doon. So, sa makaroon ang din nga ra, the requisite ang din nga ra it said, para na ma-accredit the program at matawaan ng COPC, ay dapat may una ikaw ng mga librarian, plantilla position tara ha.
7: Regular ta.
8: Regular tara. Instructors, no, na dapat ay may mga masteral degree. At sa ikaw makaroon na, kaya pa, Mike, do, librarian tangara nga gina-require nanda ay dapat ay graduate right bachelor's in library science. So daya nga nga kurso ni juwa ta gina-offer iya sa probinsya.
7: Ngani medyo wa tanga ni sir. Juwa ta matod sa ibat ang lugar eh.
8: Oo. So di kara na budlayan do aton nga kuan do aton nga nayang administration, no?
7: Meaning LGU.
8: Yes, LGU because LGU is the one operating it.
7: No? Correct.
8: Oo. Kung doon na mataroon, may anda matakaroon na nayang mga din-create ng mga positions with the necessary funding. Pero ay do problema karon ay rokuan doon, do nayang wanganit nag-apply.
7: Oo. Agro, sa bilog, gabi ka, sir, ay siyempre kung daya galing arang may problema ko na ikanto, gina nag-umpisa. Kasi may makon, may kontay, may medyo third year ko, first year nga to. Meaning, kanto patasan na nag-umpisa nga may problema ko ta? Tama ako, especially of eh.
8: hindi lang ako ka tanda, no? Ay, may representative Abi Ichen ay nailangan niya ako ka to ay representative Ichen na nag-adtree. Ay, kilala ko ba? Mabuhay ko tanah ko na kilala.
9: Oo.
8: Taga-Kapi, sabi Imaura, galing ha, sabay mo taga-Iloilo. At daya Imaura, ay dati ra imong advisor ko ako ng mga unga ito sa Nayang Rojas, kat nagatuguan pat sa high school. So, anyway, si Doc Roxanne nga ra, Roxanne Edro Solano, imong rarogin pa dagay, said, may ana nga gin Nayang narrate, no, nga mga dates sa communications na paadto sa Libakaw College of Science and Technology. Dako niya nga matandaan, no, as early as 2025, January of 2025, dinito sa last year, ginagbaysan niyo kasandara na hindi yung sanda kunta magbaton it na yung enrollees. So as early as 2025, di karong ginpapundo taran din enrollment. Punta, oo.
9: Oo, hayan man bagay, nagbaton, sanda?
8: Ay, well, wako. Kasi siguro na, I don't know, no, kung ano gitaro rason, pero akong malang nakita, karay basi kon the request na doon mga ginikanan.
9: Oo.
8: Kaya sa yun ka man nakita, micro libakaw, no, ay hindi mabubulay manabi para sa mga inunga.
9: Tama.
8: Especially kung ito gitgalin sa baryo.
9: Oo.
8: Ay doon nga ni nga, mabulit ako tarubulig ron.
9: Oo. Ay, libre ta, abira, sir. Libre, pero edukasyon kung tanan da.
8: Not necessarily nga libre, pero at least ay barato ba, makapod.
9: Oo.
8: Datong mga ano sa kabaryuhan, no?
9: So meaning may ginagawa.

0: Kay may una ron nga ni nga naya nga template ba nga ginatawag may sundan.
1: Oo.
0: So said karon kung ano ro salary grade.
1: Oo.
0: Ay parehas man doon yung salary grade it, sa ESU.
1: Baka taas
0: ay, na? Oh. Ay, siyempre, ay state colleges and universities.
1: Nani?
0: Doon yung karon sa sangka covered sa naroon ito, sangka memorandum.
1: Tama.
0: Kung ano karon doon nag-a-apply sa state colleges and universities, ga-apply man diya sa community colleges.
1: Oo. Nani, Reser Maurat, ah? Kung sa dagagan na katong istorya kung magmaroon tama to, siyempre covered siya, that is national kwantaron eh. Daya karang memorandum, daya karang mga issues nga ra. Ay, meaning sir ay, pundot ah. Basi hindi tama sarangan it, LGU?
0: Hindi. We have to look it at this way, no?
1: Mm.
0: Dato nga to nga program, say gin discontinue.
1: Okay.
0: No? So, gin-advisean sanda, nga ma-transfer sanda, or ma-adapt sanda, ipiain nga program, nga ma-comply nanda, or minimum requirement. Para
1: okay.
0: Nga mapadayon do, iskwilahan, do operation it, iskwilahan. Yeah, okay. Bull mo ako?
1: Yes, sir.
0: Advice it said, kanda.
1: Meaning, sir, Juan, medyo ma-shift sanda it, ibang kurso lang abi, apply lang kamot ibang program, agod niya, basi kon mapadayon natin de eskwela, parang mauro, no?
0: Yes, do yun. Makaro yun.
1: Mm.
0: So, they were advised na mag-adapt it program nga magumunanda ma-comply daana nga minimum requirements.
1: So, agding minimum requirement sa sir doon mga plantilya. Basi medyo manaba-naba Roswildo sa mga plantilya dahil siguro aron sa mga posisyon.
0: Bukod mat manaba Roswildo ay paghambay naton nga plantilya ay kwantaron. That is uniform, no?
1: Mm.
0: Uniform aron. O galing do program nga nag-require it bukod yung gidman it mga masteral siguro or mga doctorate ng mga maestro, no?
1: Mm. Sa bagay.
0: Ginapasip sanda, ay kung inyak saga mat sa BS Tourism Management yata.
1: Ginapasaylo sanda di karon.
0: Oo. Do yon ginapa-comply kan daro yon nga requirements ko yon.
1: Mm.
0: For the meantime, one night enrollment makaroon 2026.
1: Okay. Oo. So, ano sir do ano? Ano rin do matabo sa mga estudyante nga nga ano nga ning mga kurso ra nga mga naapektadong estudyante, ano ro? Nangin reaction it DepEd kasi una utasan dai kun tanawon dai speak Leo Fewat sa natsaga ra kay kaguoy man.
0: That is why gin request naton do said ako pwede nga buligan it said nga dato nga to nga mga nag-graduate yun, no?
1: Oo.
0: Hindi matawan it is o.
1: Oo.
0: Kaibahan, kuraya nga ra nga naka-enroll ko ta. Ay tau at reconsideration it said sa national buligan sanda it said sa region sa regional office para nga matauan it nagakaigo nga nayang recognition at accreditation sa tong mga nakagraduate at dayang mga nagaiskwelahan mga wa nga rakatapos meaning to say patapuson lang dayang arang iya nga rang makaroon dayang second year third year and fourth year ay patapuson lang sanda, tawan sanda to consideration, at pagdatong mga nag-graduate yun, ay mo man, tawan man sanda it reconsideration para na ma-issuehan sanda it SO number.
1: Oh, special order doon. Sa una ron sir, sa atin nga mga transcript, nakikita natin SO number, maura-maura. Oh, kasi kung kunuwa tama to doon na hindi, katiin mo ka. So, doon makaroon sir, ay kung ano ron naging sabat no, sa ayo nga to ninyo, ni mo, marikonsiderihan na bisanda? Ano ron pa sa aligay, Ched?
0: Actually, ro, Ched, ang ane ron doon nag-a-apply rito, ito reconsideration.
1: Ay, very good gita,
0: oh. Oo, ro, Ched, region 6, ha?
1: Mm.
0: Pero, doon nga ron, ay subject na niron sa mga conditions na ginambay itsed ng regional office.
1: Mm.
0: Ay dapat, ma-comply it sa Libacaw College of Science and Technology ro mga documents na inom-submit ng daid to.
1: Mm. So, matabo karon sir, makaroon, wana it enrollment, pero rin mga una utang mga estudyante ang patapuson lang idaanay sanda. So, pag-abot karon ito sir, sa ibaba, abis na national ay, basi maagi patat in-bank ron, kasi may mga commissioner siguro sandara, no? Pungkuan patanang
0: gala. Actually, sa in-bank, di mata ikaw karong

0: nag-apply it reconsideration.
1: Tama, ah.
0: Oo.
1: Inbank.
0: Inbank ating kong apply reconsideration. Medyo may idea abya ko kara ay natabo man tamon di sa Balete before. That is why nga nayang paghambay ka to, it said nga hindi yung pwede daya ay automatic nag-shift agagi ro na yung college namun iya sa kung ano rugin hambag it said.
2: Okay, then the portion mga ka K5.
3: Foro de los Pueblos.
2: Sa atan karang adaya karon nga interview kay Nora kay SP Cleofe, no? Sa chairman karang sa Committee on Laws, Rules and Ordinances. No? So, sa makaroon dumanami ta sa balita ang aram mga ka K5. Airo Ched mismo ro nag-apply ko tarito. Provided nga ma-comply ng Darudaya karon nga mga requirements sa ginatao i-Ched, nga ginapangayo ka na i-Ched. Actually, bisan sa post nga ni karan ni Mayor Tudusio, ay tatlo gid mat ang kakurso ro ginmando ut ana nga hindi ut abi man na pag ano ra nang pasarhan nyo ta kung katon punduhon nyo ta baga, no? Pare sabi man ako Bachelor in Science and Technology o bis IT major in Automotive. Oo, basi hindi na dama sunod daya karong mga plantilla posisyon abi man na. Siyempre, kung mga major in automotive, agreeimot ang maestro. Abi, halimbawa, rito ay anat anang pinaka-forte o pinaka-masteral, tabi pinaka-master, tabi nana, o pinaka-expertise, tabi nana, na ipag-aha tayo. Hindi gila tayo pwede ron, di tayo makapasa sa requirements sa GHE, di ba? Example yun, taro na. BSIT major in automotive, sambil kong Bachelor of Science in Hotel Management, ag Bachelor of Science in Special Needs. Bangod sa mga uwara na kakompleto sa mga manage, rodaya nga management nga ra, aton man ang kolehiyo, kung mga kinahanganon niya gina-aprubahan para ma-issue ng Certificate of Programs of Compliance o COPC. Ginambagan yun galisan dara. Rodaya karon nga LGO Libakaw. Oo. Ay, uwa, saan na magpamati?
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
2: That's why yung nag-abot sa punto nga ginpapanaugan nyo tsanda itdaya karon nga sugat nga ang katon doon ay kuha nyo taron. Wa man ako makasunod sa Certificate of Program of Certificate of Program Compliance. Ani, sadhi lang man naroon nyo ron. Maroon. Pero siguro kung nagpamati sa nakuuna nga ginapashift sanda sa rondaya karon nga Bachelor of Science in Tourism. Ay, base ba ta? Nga wa na nagmauraro problema. O kasi hindi naton ipwede ipilit do mga bagay kun hindi naton masarangan. O kun ano ka ton ginapangayo it mas mataas ka ton eh, dapat din naton kunta nga sundon di ba? Eh, siyempre una natong isipon kan maapektuhan do mga unga no. Mga unga nga mako mo ay nakaagi ka pa abi at grade ay nagagi ka pa abi makarot senior high school another 2 years tapos ay rimo pa abi halimbawa nga hindi tabi maaprobahan 4 years in kurso tapos may imo pa nga senior high school ano nga dag-on gat imo nga blankot ari imo nga gadi nagagan taring edad wa kating tinaposon ay tinaposon ay
3: sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
2: Medyo doyon taro matabo kung hindi sanda ma ano ra hindi sanda ra ma remedyuhan baga o dumayad dyan ang makaroon nambag ita Ched ay ga-apply kami ito sa inbank mismo ma-apply provided nga itaon ninyo. Oro daya karon nga mag-shift ka mo itdaya ang mga kurso nga para sa mabago rin yung plantilla position which is tama man. Sa makaron do bagong administrasyon ni Mayor Tudusio mga ka-K5 nagapaninguha mata. Oo. Nga ma-comply ra gro manaming balita ay ginatinguhaan gid makaron i-Ched nga ma-recognize sa sandara ay kasi rondaya mga ka-K5 nga no rondaya nga aton niya rang mga transcript. Daya mga ka-K5 hay ano ra napaka-importante ra no daya nga SO sa special order sa aton yung mga transcript o gina-issue rin at aton nga Ched Abimana sa mga daya karon yung mga eskwelahan nga kung katon dun hay tapos kagon ginatawaan kaon it daya karon nga authority sa ginapro gin graduate na bimana nimo karon nga no ra daya karon nga degree nga naabot nimo do andang requirements medyo maron dun eh.
3: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
2: Oh ngayon ay kundi imo nga mahibuo ka abimana halimbawa nga ano ra daya karon nga transcript pag wata na imo di karon ita daya karon SO special order ay wata ron. Hindi ta pwede ron tanawa ha sa mga nagpamati makaon sa mga inunga. Tanawa ra inyo nga mga ano ra inyo karon yung mga transcript may special order no tapos idaom ko ron sa ako nabi nga ta special order number tapos nothing follows na sa idaom mo. Tanawa ninyo abi. Oh, napaka-importante ron meaning gina-recognize kay Ched
3: sa bawat katanungan. May kasagutan. Foro Delos Pablo on the spot.
2: Ay ko nag according sa post nga ray ko nagsugat matagagi nagsugat yon kanda. Aro Ched, sa daya karon nga libakaw katong LGU nga ginapadagagan pa ita ato nabing LGU ro eskwelahan. Hay matuwa sa dagagi kato nag-shift. Oo. Siyempre sa time nga ra ni Mayor Chudosio ay may problema ko ta pagpungkunay. Buko nyo ta sa anang chimpuray nagka-problema eh. Ag hindi ta kita pwede karon nga in short, hindi ta kita pwede karon nga mag-go against sa rondaya karon decision ni Ched kasi sandaro ga accredited karon mga K5 ag sa idagom ta nandaro mga eskwelahan nga ginapadagagan naton nga ratanan espinasyong Pilipinas. Di ba ga? Okay, kung hindi ka, doon yan ni ginahambang, kung sa mga ginagaharon na hindi ka ting kapasa sa anang panlasa, iwa, taron. Oh. Ay, doon yung tagaliro naging problema. Ay, kano pa ta siguro. Sa limang ka mga eskwelahan galeriya nga ginapadagagan it mga LGU sa probinsya Tacan o manunta ha dayang Balete, Batan, Malay, Altabas. Pero Altabas recently ginrecognize na Ched eh. Tapos dayang Libakaw ay sa lima nga unay daya malataan na may problema Libakaw ay. Oh, ay kunta ka to ay ginayos ay ginanda. Ako di tama abiriya rong mga inunga. Aron malang galing, ginapasaylo ang sanda sa kuwan eh. Daya ka nga sa, according kay Cleofe, ginapasaylo sa nasa BS Tourism eh. Ay man yagi it kuwan, wat yagi ka mo, nagsaylo ka to man.
3: Foro de los Pueblos.
2: Diyan kita makahambang nga matigya kita at uloy, magain yun eh.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
2: Unang-una, mga unga, tabi rin maapektuhan, bukong matata, ano eh, mga unga ta, ginikanan. Nga nagapaninguha nga mapatapos ang mga unga. Bisan ako ay gusto ko makatapos ako mga unga. That's why nga bisan magkabaon-baon kita sa loan ay pait siyang o. Oh. Diba? Ano man o sanda? No? Takot na ginisip natin doon. Bisan sa ginikanan lang sa aton yung mainunga.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
2: Ay, hindi ka mo kabalibad garay. Aron niya, may sugat arotchen. Okay, alas 7:31 na itagahan oras na yung mga balita. Hinatod ka itong makarot DTX Favorite sa Superior Antioxidant Supplement kabong binipisyo para sa itong ikayong gawas. Sa ka nagapang ng impekto ginasukan ng oxidative stress ang kaproseso kung sa siin nagkakasama do silula bangod sa sobrang free radical sa mga molecules nga nagataot premature aging nga nagasari-saring mga masakit. Pagi sa mataas ang antioxidant content, nakakabulig rong DTX Favorite, 100 nga proteksyonan do silula para hindi ra masama dag nagiging healthy ra itong karun nga. Organ ag immune system. Maliban karon dong DTX 500 may potensyal nga masuportahan do tawo nga may type 1 nag type 2 diabetes bangon sa mataas ang antioxidant content naganaba ra inflammation nga nagabulig sa regulation ni blood sugar level parehong importante para sa kando mga diabetes. Sa kabilugan dong DTX 500 bukod niya mo nakakabulig sa pagdetoxify iti gawas kundi nagaserbing natural nga suporta para sa healthy metabolism. Malimpyo nga gawas, matibay nga resistensya kontra sa chronic disease. Kaparehas ko diabetes. Siyempre ron, ang partner is vitamin C. Kilaga man do vitamin C bilang nagpapabaskog resistensya sa kagawasan. Pero mas ginarecommend at eksperto sa medisina nga mabaw na maibulig ito alkaline niya vitamin C. Which makita ni mo sa Mighty C. Mabas, pinabaskog klase vitamin C na proteksyonan kita adlaw-adlaw kontra sa anuman yung mga bagatian, sa mga masakit. Pagkatapos, ginapaligo na itong tuga, nagkasukasuan, nagdadugangan o collagen production katong gawas. Partner sa DTX 500, mabakayo sa Klinika de Alternativo Medicina Nuevo Center, Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Prende Dating Garcia, Kalansip Technology, magapit man sa ABL Sports Complex.
3: Foro de los Pueblos.
2: Sa aring garo niya pagbalik, ay may follow-up ka sa kay Febromi. Sa dato ba yung mga preso nga itong nag-agaway, tasanda? May habunot ang mga preso, sinta maghalin do siya o kung sanduko nga ginamit, o kung tigib, o kung nanoro ginamit ng mga hinaniban. Oh, ay magsugod ka o na, ay grabe kay Moro, daya ka ron nga pag-check. Siyempre, kung may mga project rasan sa sugod, base may mga tools rasan ang ginagamit, mga tigib o konsiyaw rito, by pamatian, ato na bikarang balikan doon, pagkatapos sa mga reminders, standby.
3: Foro de los Pueblos. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibotlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi, kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirme gagkatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Barangay Kagawad, Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: si Efektibo.
1: My DC.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Efektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum

0: ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: TDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
5: DTX

0: PX Coffee Mix.
1: PX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Nagpapangita ka bala sang food supplement nga barato, tegalidad, gag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM.
2: Pati kita makarosan yung mga balita mga ka-K5. Bala 7.41 na tagahan makaroon datong oras. Dahil mga balita ginatod ka ito ni DTX Premium Coffee with Agaricos Mushroom for Cancer and Heart Disease. Mabakayroon sa itong klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center. Iyaron sa Defender Building, Osmeni Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente Dating Garcia, College of Technology, mga pitman sa EBL Sports Complex.
1: Foro de los Pueblos.
2: Bingay Almanon, good morning, Mana KFM. Michael, yes, ma'am, good morning, ha. Thank you for watching. Agay Marjeline Magsipok Placido, good morning, Mana Sir Mike. Good morning, man. Oh, thank you, man, sa pagpadagat mga mensahe. Sa ating pagpadayon, sa dugan natin yung mga balita. Si KFM Romy, una sa ating karang... Linyada, KFM Romy, standby.
1: K5 News FM Live Report.
2: KFM Romy, good morning.
3: Yes, K5 Mike, good morning. Tatlong beses ng K5 Michael nga wa din pasugod di taton karang nga tatapan ita BGMP. Taton karang nga in mga investigador, itaton karang nga kalibo hindi haga makarang adlaw K5 Mike, nagbalik sanda tang apat nga beses K5 Michael.
2: Oo.
3: Nagagawa ta nga medyo wa talaga coordinate, nagawa ta nga tao ita dugang informasyon do aton nga pamunuan ita BGMP iya sa aton nga probinsya Taklan matapos nga maguntad ron tayo karang incidenting rata sa pamuno kahapon rata agahon pangapandang alas 6:30 ng oras rata agahon sa aton mismo karang nga kulungan o nasa BGMP sa nalok kaya K5
2: dapat ang ani K5 Romy gabuligan sanda karon para masolbar do problema
3: hindi kita mamagtuad K5 Michael para katapong ato sa lililong salakay na ito sa Special Action Force sa opisina, itatatapan ng pulisya.
2: Oo.
3: Na makakapag drastic na classic move, no? May gaya sa nga sa kalibo PNP ay dapat ipan dapat ay coordination ipan. Ay sunong sa aton karang investigator kay Mike ay isuupit ang binanda kay Michael ang kapahing ko andang jurisdiction. Pero aton nga nga kasibrero na loo karay bilong isa kalibo regardless kung ano ro tatapan ito pisina privado man dong involvado sa tabong insidente ay dapat na ito na ginakaroon nga investigation kay 5 Mike ay basi kung gusto yan kasi nung kusanda karoon kung andang pamunuan si Babaw
2: nungwa
3: sa nagkandak investigation bisan katabura sa optatapan kung aton karoon nga BGMP kay 5 Michael so nagbudlayan para aton ng mga investigator kay 5 Mike ay bangod nga nga hindi sa napipasod doon sa andan mismo nga perimeter itunday karang nga BGMP nagdaro nga kay Michael bisan man do aton nga mga media magbanghod kahapon at sa tagay man nga magbisita ito sa datapan ay kamaabo tang mga official gina-refer kay Michael ang ginahuwat nga sa matapos so sa adlaw nga paglinugat sa iwat at nagtuhaw nga mga official nga bihay mag o itrunday karang impormasyon kung ano gitar matuod ba nagkatabo kay Mike now atong do nga pabayaan kay Michael ay may atong pamando nga ibabaw nga dapat kid ni magtaos na dugang impormasyon dahil makarabi kay Michael do nagapangutan na karon dahil karang mga pamilya ng mga preso kung ano gitaron matabo nga matuod kasuod ko aton karang nga BGMP kay Michael now iya sa aton nga sa aton nga investigator sa aton nga kalibutin sa aton pangutana initially lang siyempre hindi nga nasanda maka formalize at formal karang nga blatter entry e, bakod nga ni nga kinangan dati nga ang suod sa kay Michael ang magpangutana kita ang mapicturan ng mga lugar suod kung ano gitaron nagkatabo pero initially kay Mike sunod sa aton nga investigator ay kahapon dali ka rin agahon si Pai Michael, nagahimo sa nga anda parang simpre na nga rin mga ideal nga rin, may mga tamay ang mo kayo na ito, may mga anda rin nga mga project si Pai Michael, sold ko ato nga presuhan.
2: Oo, oh, nakita ko abiran kay Pai Bromic at nag-lecture kami sa Solid Waste, na may mga projects na ito nakita ko ay.
3: Oo, oh, tama rin, dahil nga rin nga kawain at party man ko, anda ko rin nga kumbaga parang development, no? At na mismo nga kukunyamang ikumupreso sa andahay po ang sanda it maubra, hindi makakontribute pa sanda, pisan sanda lang. Dahil yung mga andang ginagamit ka na kay Michael nga ginabarigya ay maagto man sanda kay Michael do ipare kara, may huway man do atong BGMP, pero makagto man sanda, makakwarta man da, sanda mismo, ay mga PDL nga na kay Mike. karon do apa tabi kada ko kipay bicycle ay uwa mata pa ko motibo ra kipay bike kun ano nga mga gadgets kumat motibo kun ano nga mga abihay kanda mga dating nga mga alitan or ang inaway sa kipay bicycle mga previous abi tapos nakidita ri karon sa katabuan nga raw kita incident kipay bike ay parang kanya tay may inisa na kakuha na medyo masangkir sa pagbuli kipay bike. Parang napikon ba kipay bike kung saan bilaw ni Kara?
2: Oo.
3: Nga preso nga nagsaksak. Saan dahil karang apat ka mga tinuga nga kipay bike.
2: Bali, isang kapreso ka, pero bumuno sa apat galing nga kipay Romy?
3: Oo, para makawang gagawa kipay bike, no? Sa inisal, tumataw na isal pa naman doon, niya parang ginbuli mo kipay bike. Kaya nga rin mo ginagawa, siyempre, aman paano mo na nakasudro to kutilyo, may mga may mga ice pack sa sugod, itunday karang presuhan. May itang mga gamit na kipay mic ang ginagamit sa andang arang kwan, sa andang arang mga ginaupra ng mga crap nga. May una gibat ang kutilyo, may una matagit yung mga tinidor na ginagamit. May taro ginagamit kipay mic, sarangday karang pagpamuno.
2: Ano rin tinidor?
3: Mga yung tinidor na rin ginaupra kipay mic. Pero sa mga masakutong na ginagamit ko, anda depende sa na ginaupra ng mga trap ikaw sa suod ko ang dangang presuhan. Kaya rin na nag-utilize na ginagamit kipay Mike kaya sarangay ka nga pagbuno. Aga, sa pati na kipay Mike, sa chloroquine pine, sa sambilog mara kipay Mike kaya medyo unat ka sa critical nga condition ay sa ICU at makarakuatan ka nga hospital kipay Mike. Pagkapadayon pa makarano investigation itatun ka nga PNP, ako hindi pagdunay pang mga initial nga information kanda karang nakagap no sa aton kapan ay rin na nga dapat na maka-check sa dahil itong dahil karang madugang patid nga pag-imbestiga ako at masyentang kung ano kita ng tabo kamatuoran dahil sa makarang nga panyipo kay Michael ay limitado po yung rugitaro ng informasyon ko atong nga pamunuan sa atong tatapan ni Kalibo Pitid Bangon hindi sa dapat pasublon kay Michael pang three times ag makara ang tapos ng kay Michael dipindi rin kung pasublon siya na makarang at daw ay kaya na agahon pa sa karang tutaw sa atong na tatapan kita atong karang pulisya sa Kalibo PNP para mag-adto nga ni sa atong karang PGMP ang maganda itong record nga panipag upagit nga investigation na K5 Michael.
2: Dapat nga ni K5 Romy buligan sanda. Dapat may sukot ang ani siguro kahapon ka naka-investiga rito gidaana ko nano gidaros.
3: Yun baga? Ay, taong ano eh, kung naman may makaroon baro ato nga pumunuan sa BGMP nga, papayang tananda kung may lapses din, may lapses. At maganda ka matasarili ng independent investigation ko sa BGMP. At least lahat ng BGMP matanda matang sarili investigation nga kung mag-collaborate ba sa ulihit kung may mga investigation o inquiry ng matapo, at least ay kinapresent ba robot sa iba kipay Michael nga happy ay tuwin doon nagkatabo sa kamatawuran ba kipay ay mukong lamang naka-rely ang kita sa katapan ko atong BGMP siyempre huwag mga itong dinambang may mga biases pero ang good namang transparent ay sa part ng pamilya ng mga biktima ay may justisya man kay Michael pag-abot sa investigation ko ato nga nga mga otoridad.
2: Kung ano, kita nagkinatabo rito, manit may mga habunan, tabo yung araw?
3: Dapat kung kinang baguhon dahil do, ginatawag ng mga
2: protocols.
3: Protocol itapon sa nga bitin, pihay, bakit uman doon dahil sa milagro sa mga factor na dapat nga may sigurahan ako hindi mo uman. Pero mga klase nga nga incident date, dahil ka nga pagpamuno, kipag Michael. Subantay natin doon mga active development karon. Ang base maabot sa natong kumara mapalikan ay magpatagali makarakit 5 micro aton nga hipiw sa ita BGMP no? Pero actually aton sa BGMP nga may mga program sandaya sa aton na sa K5 ang last time gandang dati nga itong KP ay nakanamit man aton ay nag-invailor ni K5 Michael no? Medyo nag-retire sa kanto subag pa sa makarakit 5 micro so aton ng timit abi base kung malay mo makatawad mo katon ito statement sa part natin si K5 Michael bilang Katolika partner kita si Pai Mike sa nang programa sa BGMP nga rin sa Aklan ay katong programa Karakanda. So we do hope nga makataw sa statement agud man imangin transparent man sa publiko pero tabo ang hindi man ba mag-isip pro mga pamilya nga mga preso nga bito mo nakakulong na mga preso ay mangin kapangganan mangin rason nga bukong great safety kay Pai Michael ay adyan man disgrasya mamatay tagali ka sa tulungan nga supposedly dapat mangin safe sa sanda pangodyani nga may bantay si Pai Michael ag buwan sa nasagwa ni Pai Mike. Sang sa lugang nga balita si Pai Mike, sang ka wanted person kara representay na kakulong, yang sa aton karang ang Kalibo PNP matapos karang nga papanaugan, itarunday karang nga warrant of arrest in patigayin na ka kainat alas 12 in the ang oras kara ita aga-aga si Pai Mike. Itong muno, kwaton karang mental operative, no? Si Police Major Prince Andrade, sa nagitagayin karang banhan sa Charlie Operation na pag-aristo ka certain na Marlon nga si Michael, 21 anyos, ang trabaho ang taga-Purok Katres, sila sa nasit yan sa Kalibo, pasiron sa ronde karang warat o pares, naging papagawa no, sa kaso karang pagpanakaw na pirmadura ni Honorable Alicia Cruz, wakang karang President Judge sa Pacific Judicial Region, may recommended karang Gismel Pesos karang piyansa, sa ronde karang mapusato. Inimpormahan mo sa nakarang kinamatarong in undergo ita medical ang presenting at temporaryo na din na pulong, no? Samtang igaton over da sa natunggan karang nga korte iya sa aton nga banwa ita Kalibo K5 Michael. Samtang sa dugang gihapon nga balita K5 Mike, nagpadayon pa makarang gihapon dong investigasyon ita aton karon nga napas PNP. Agpadayon gihapon nga at large ag what motivo K5 Michael inatabo nga nga pagpamuno sa may barangay union particular kid sa Bidikuihan kay Michael tapos sa taga-aga last po si Major ang oras kapag matapos nga bunpon ta sa likod ron dahil karang sangka bootman nga kung sa tiinhay ron dahil karang biktima nga si Ayan Ryan Prince Anios itlago na Oni Navas na nakaagumra itama itpagpubuno sana mismo karon nga likod nga portion kay Mike na makara ay presente naka-confine una sa aton karanga Malaya Hospital. Suno sa aton karanga PNP kay nakitay Mike at lunch kahapon ay karanga suspect ang ipan na matumod kung alokit araw madaw mong dahilan ronday karanga pagpapuno ronday karanga biktima o ronday karanga suspect kay Michael na si alias Ricky na una man sa ronday karon nga ang idaron kay Michael. At dugang pagkahapon nga palita patayin pagkahapon man kay Mike pero pag ipiyari sa aton karanga CCTV footage ag di gapon may identify kung sinong tinuga kung nagsuod karang sangka bikiri yan sa may banwa katuman sa matapos kanil karang sudo ng takaw pero nasalitan karoon nga bikiri kay Michael no? Na tabura it aga-aga itunday karang biyernes yan sa gihapon sa makarang at simpo hindi gapon may stiblasar kung aton karang naman sa PNP o ronday karang identification kung ronday karang suspect na buo sa ronday karang bikiri yung mga Silvio Cara, no? May mga ipapakit ng mga paper bills man kay Mike na nabuo sa ronday karon niya at bigay sa makara patay sa parang nakabitan karon nga investigation K5 Michael. May isang katinuga K5 Mike nga may isang katinuga kay Mike ang ginda naman ng Kalibo PNP ang wala temori kara sa aton nga may fast food chain sa kay Michael ang pagkabot ay sa aton nga Kalibo PNP inbakas na ang bagarong ang panguba o mga propiedad ko aton nga tatapal kay Pai Mike.
2: Nag-uba pag-iri
3: mo kay Pai Mike. Oo, nag-uba pag-iri mo kay Pai Mike.
2: Hilong siguro? Hilong?
3: Ay, rin nga, nasunod sa atong pinta. Yung jubo ko naman, yung basi ko nakasuyot na ba? Presado na ako kay Pai Mike.
2: Gaki?
3: Usually, gaki. Ay, kung hilong tangara, usually, ay pag-gawala kating ay
2: gadupas.
3: Tingin mo tayo, mabakod ka eh.
2: Oo, gadupas. At aron kung hilong.
3: Gadupas. So, ay, kay makara naging presente ana naging kulong no sa aton nga sa Kalibo PNP kon ano ro may problema imora kon ano kon naman ita nagwala imo ag aron nagubat ang ani sa aton nga datapan sa Kalibo PNP station K5. Kay Mike mga report halin niya sa aton karang area ako si K5 Romy Kahilig para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko galingawan sa Kalibo K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report Foro de los Pueblos.
2: Abo siya mat K5 Romy sa kampiyon yung mga balita no. Dapat ang ani konta hay konta ho daya karang nga mag-cooperar taro daya makaron nga BGMP para ma sayran do daya karon nga investigation buligan sa dabaga para kung may dapat bag-oon sa mga security protocols.
1: Foro de los Pueblos.
2: Ay pwede mabagog masayran gid ako na ano ron nagkinatabo. Eh hindi ta pwedeng hindi makasugod do pulis karon dahil nga ni nga siyempre, ga-investigate ka rin datong kapulisan, di ba ga? Anyway, hinagaradugan ka rin yung mga follow-up mga ka-K5. Agastang anay kita di karaya makaroon yung adlaw. Hinagailibati kita tuman sa programa karon yung balitang K5 sa umaga. No? Nang kasalo sa pagkatod mga balita, si K5 Romy Kahilig sa ato niya police files. Ag of course, atong technical like engineering department K5 Fred Batoy. Saan ka station manager, Ma'am Gloria Villas Manio. Ag sa maluan niya, CEO at K5 News FM Philippines kay Dr. Miloy. Good morning. Sa gihapon mga K5, ako sa K5 Michael Silorio para sa kampanya sa Serbisyo Publiko Galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: GX500. Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
0: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
4: 470.
0: Sangsano ka nagsugod inom na DTX500?
4: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
0: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
4: 160. Na best get ang DTX500 para sa
5: DTX500.
6: Istoryahan ta subong paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod naton sina diskusyon si Dr. Milloy, masami naton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero minti ni gihambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na nayang adaan sa imo sinikalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Hmm. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabukusan sang specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause ang kagaw. Diri na din nagabulig sa aton ang DTX500.
7: Amo ni Sir JPO, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
6: Husto.
7: Kaon man sila bla. Di ba, na-discuss na ito ng ligad nga mas paborito sa imong immune system, mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
6: Husto.
7: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Kaya ma-oxidize na ito mo. Imo lang lawas ka oxidize. So ilaman nga mga ano? Silula.
6: Aton
7: silula, galuya man. Di kung amuna ang Muslim nga ginapasulod mo, di sigurado gidyay.
6: Husto.
7: Hinay mo immune system. Amo na nga kapilan na balik-balik ng mga resources. Hindi magsigit count tamis, hindi magsigit count tamis. Kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
8: Q7 lot, 57 akong edad.
9: Ano ginabatsyag mo sa una?
8: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
9: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
8: 3 times a day ginakon ang DTX.
9: Okay.
8: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
9: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
8: 180 over 100.
9: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
8: 120 over 90.
5: DTX 500.
6: What else? Ining aton nga microbiome sa aton siringatian. Pag sigita kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Ini man ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
7: Correct.
6: Which is gaga
7: mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
10: Gakapatay sila sa JP ang good bacteria naton.
7: Pero kung palainom ka DTX 500, palakaon ka prutas, palakaon ka gulay, grabe ka strong. Bakod katama ang imong immune system.
6: So, ang advice gani nila, Doc, confirm ko no processed food ang imong ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosids ka. Permi na lang amon ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka, no?
10: Correct.
6: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
7: Dapat amon na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. As slave kita sa atong appetite. Once nga slave ta sa atong appetite, ti nanamian ta kaon na Doc Sam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 is anas pinaka mayo.
6: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Hindi ka mag-expect
7: healthy diet plus a healthy supplement.
6: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food.
7: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doctor na.
5: DTX 500.
11: Si Catalina Habagat.
9: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
11: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang po.